0: assona tane asso awnalom fi di rusi rumanja barnga dongay sunga ni toromaka dongay sunga ni ortotunga bibang barnga inana may na ko lalam ortotunga tari ko anyetting alban na bundul bibangal ortotunga ban na asarray nga ban na albalu alankien kutumono tabunko kinna mayenge alko kien orenga ke kutume ne irikanya bara dongay songani borofatay gutfali abdallah adam kaka dongay songani sogis aming aljel ne na rimmenja isiba dongay songani borofatay tane kwa kerngale kin eyinga netting aljenge min wariyan kayin bara ibrahim ahmad dongay songani ibrahim ahmad dongay songani baru ale longalankeng kwa kul ratresinge barango na deula almuatan wal musawa dongay sunga ni namais ilong baraki ngona kin sunga jammelge marang atiyei nina alda njingwe mereng atilona duoke na yei na ilong almati kwantewi na elo aliyetala sitiel na epakat kwa kerngasi as undul baden keringereng alamati kayin na kwa kele na ila loli kagul wala alang kwa kerengasi ke na jaungil na tembete sipi alang tumo alang ila loli kol aliyeking ila loli ninabara al kinko na inameleng baru alang kien kwa kul ratarasi nge ila yelay na ilong alang ijundi na ilong alang arateres kang ati ilong na kuri nga inalang kalanga ati long na do jidinton dio ati jang inaran jang nas ina jamba almati do karakan ni bamani tongan ki tongale kel au taringa loli ina jelu balang kwa kul arrakan ina lombal kwa yohani ali long al kwa kul mati arrakiki ng arengangye wala gal kiki ng jarringan wala gal kiki ng kurong kin kulle lom fi kul gisker kerfia marang nama al kerker kang kulsi sursi kageti nina ay yani ne mitin nina tongkutum aba korwa ke imba dalwa njanyo ba na aba dalwa ke ba ergelang emba na aba kitonga ke imba ergelindeng dulo sitaka wartule loke kirele ankerba nagal aba ilong na daya ke ba tongan yutumo ba na abagal ora ke imba tongan kerba na abagal baranga ke imba na aba bota ke imba kin kulal inange inan kwa al duri ke na sloa ke ba wala al duri den tari nyoke banju munaji it duri gisin jelu al tabani marandeng real yefi sa songai kin na mes kalong itia asan ki sursi inalang kagil jiu oranjang alira jang orandeng kung naka ila ang orang al abena lombal nunke na baranga kernga elnetie yetaka ila toleta kalua simbulo marango bang pal ka ene kuye wala gal ni na sabakawa marang ke ila dora al ilona kung ongal kay na kere na kele na riye po kirgol na kele na ila orang al sabakorongi wala sa korom kulli ila si ke barake ke baranga nama alba kirgol nama elna tarasing yero tara likari nama logic gel inyela ne nan kalu marang al oto yei na kwasa al ilong na tebunga ge wala gal agida ge wala gal ornanga ge wala gal oto kulge a illu indo lo asa ke ba wala gal duala ke ba duin karim peket alangen noa alang elna wut alanye elna loli fako kage aile kinga bulitia na dayon rekalla na skay mel kilasi wala askay mel ba na ille algi do kwasi nyukille jawiti na al oresi nyukille jawiti na al jundi nas deldin ko sel lo si fegel na imbele nye kuru asake ba kasu sel long abakel na surki ngo radio alam ku munna so ngakini ninge na ne jundi ene ki ngamin ki kuru asaka ba la ki kuru kansi kurokin ki a tabuasa kamba mani sei tabuasa kamba na ki ka dorai idingi na duali longna tabuanga tabuanga kernga apingi ba den keringere inna maye na konjolinga pui aba otto long neji ilong na erike na jawu na kwa kernga kriya zamba asang ile risijulngi kasebesi long ilal sunwa konjoli inna maye ya al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burinte bunga asay yengelona stala donga kayin ye yengelak kwa kernga lakke dente bun ren nasgut ila fulngiti wala na ila lore kirefi alanja tokara ila lole inama yana kwa ngulu aba ilalang ilong na duoga sai talake na kwa kirngasi asundul badenkili asan ila risikiya ila kasaba ila bayena na kwa kirngai kama ila aljagingi ali ilong alang ila duong keringiring kwa kipiringa keng kipiringa kangu atikele ila lole almas ila lose tagbin kuria marang otto abak ilong nikikela na kagilia dying already alang en kwa alduoke wala anang kwa borunyetle manim borunwa kirsimba kayen orengale kayen tongale na kayen taringale kirsing le kinyengeje kinyesi jawlutia neste bundutia na manyenes orenyele dutia na mngis borule fegeli ki kwa mbele fuka ati ilong na gaitke na gaida kerngasi akeba al SSMP wala altum kai alle ayindeli nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet illo na bulindo ginde en kurile kan ji abajel anan ilong nayu tusu kiro kawe al kwa wongeria elelo le besin dele mandini injeng na dermin u mandile ina jelu baka sa duri ke nas ulni wala ka kasante bum mosot a ni na duo kersi enelo lelal duo kerangel ba kinama yena ota in indelinga nina al kain wal baram ko nas nanja melge eri in indeling na duo togin na kwa kulisi ay yuel ba ja togal ne in rigal ina rombal duo togini kwa nyetini kwa nyegere nyetini inama yai al konjolinga pui inama yai al loriang kis kiki nutonga ke email inema ya sa delding kwe in email yi lori nga al ridike na sulanga yi lori kenge al kain sulanga ge illalam barnga asang innalan kalung ati lona dinton dio jang asang injalung ila tala al jis donga jang tala ila al dorok duok herke na ilong alang si julnge ila tala si ati jato ilona ji wori jang asang di le roje foray nan kamya sendi lor roje alandi lel buro bumba asal londi murta kurgunga ay sinja nas onos roje ati jato jia jamba na ila murtan se tari kuro yi ta duola ke asan ke kurgunga ja yi nas jena sila tarif ya kinna manye ngene utonga kerkerge wala ko ngama lala ani mude murta sika taka asan ga omba inna manye na otoke aba in guadain orena gel alandu si rijawi idingi kisense ya kwanana tahribi tari alkuel jalung kuel asang itiri dele kira jau. Albalan duwisi eribani duwana makaringa kelele. La, kala welba. La, kangu idingi nas alom ba den tabune den kiri. Marang aba elong na ila duwal ila tari sifingi. Keringi ereng kwa kenga na fulungi tiengis. Na endorasi innang kane, na endorasi innang kawe. Yi ila duwa ba el jato. Ila lo eriba kane lele lo keliampi ba. Wala ile risiki liampi ba. Kinama kain jayima gaya saki kang. Inyalai, wala kalisin kang, nas duobi duo den los, den sursi, lo kalifi, wala den sitari si lo kalifi, asang kwa keranga si fulngi. Kinama yenge al konjola ge. Kinama yai al ilona bulinga kit keying, al matiki keying koran kurnyungo, wala den gidiyo keringi, wala gal, al yai na keying, atiki kuringan dorai neskile lensi nelen kiwi la namen nalan ko ni nama ailong ali ilong alduo imbeleng kana duin sur deling ka na duin surba marang kendinga din du ay kendeli din dieng aja zamba ananga ke imbe dieng aja zamba marang yina long dia bala kinkwa aliye na ka dieng ngi loriam wala gal duo do astemel bal loriang ka al dok il loriang ku marang asasa songo ho ngai loli al ko ngaminga a duto ginjam annan sammay nas kerek jam kwasi loriang alba bege nyiti albas bas indeli adis do nge e alamba kerreb yi ni na duto njam anjam ba basin basin ya do banjo ayo kane kasa kawlin duwel ilalo ngasa dele dele kin kawlin dungi ni no aska imba lagi marang ilong al erikene ilong asaka yingeli kangungi idingi na sur sur dok ilalang kwel oto insina sare in ne jato in mara lori ngankey jurunga aska imel bakelasi innama yayi al oto ilong na kwadinga gina stala kayin na talang kerin kwa kerngasi nungi aspoliti ba dora aspoliti ba tusuma aspoliti ba lo asjundi ba kitinga sa lojondi maranin korje bila lole kitinga sa lojondi kwa ri kwa sunga maranin gwalan asan suruyinge kitinga san duo kersi elna donga je manen gwasan urnas inya kinnama yeel otto yeena danjalu ngennalong kinnama ye na do gini yundiana annan darangan kitunga lei alan sursi koyinge kikilmanga koyinge na ila losi dele kuro namado kayin sinas ila rizikan namas kayin nas ila rizikan namatika ina lu alka ang nas dile sunga alung al kadile sunga tuliang al kadile sunga riang asa kadile yi kinnama yenge al utonga sunga ge ne kinyasi yundia yi na duo be duo yani duo le lona stala ke a rjas ke ba alang a jundi ba lenya nkwa asan duo kersit nkwa asan tusu poli asan mosot fiana nkwa bara aljana ina duin kili yi kidiben sit jong nas inir si jigu ke kerinao kinyela ke kintumele ke kinsi walge kerinya wetia oto kinama yeyi abaka ngina ke gila a maning ayenga sunga kegil sunga yi ayenga sunga kegil anang ingwa almin kayin salatina le kelingi ne kundu le du inen abajel na jumong ban jumong kwa ali lona stala kin na kwa kerenga si tala le akaye ba kwa kerenga si tala le akaye ba akaye ba san kwa tala kwa si tala kulnya ne inyele el tebunjoy wala inyene kerinjawi inyene kerinjawi oto al ilong aldaim buru nyegere nyet injunni mayning alki kayen ko nay ki kida ngin kirsing marandok abakel nek gila nyegere nyet in nyetting alfo ya ki ka do rafo ya ki kila ko ranga fo ya ki kila ko ranga fo ya aldere joyingi akeba alduo ina ko elba alangi long alam barakere el yi ne ila lole fago inma yei ay se jitiya alki baran ko na gaming na ara akeba na tes akeba na ko kul ara tesas geba na ko kul yi ye ila lole kul arrakimba kinama yena konjolage inyala al kwari ki hologo jungitia e jungitia ki kindora marang aba elong na oto induo el na sare induo el na jato duo ker el na kwa ker ngasi kayindok yi kangung yokane in idingi na ayenga genen nanduitia ba induo undul nama den keringe nama en sibe en ker ine nama en jawla na inin tabunje nama gal den kering du ker nama inna nama joina kanya kaage suni dia diele ko angi staringa fulngitia aba long na kay njuru ngale kana kegila na kwa kerngale kegila tari si kwa ni ne kelue induo ka tarifia intille marala ki kay le kele langa kayimba anan duwe nan kwa al kegil oto induo ka tarifia majra marin ka tarifi alkenga kini ayenga ni yi na kariyal tulang lala ila ke ba annan bang awubas innala manje ubas maranga bay lona oto induel na sare indue el na kien tare bugile bon kum mun tare nga kerkerge kin na mayi al illong duo be duo al lona stala ke barnga na stala ke ne illong al duo ti nas jalo nga tulanga ke yin al kwa sifata kariya ka al ya illong na agiti wala na ornangi walagal na umdai yi ila duoti ar kwa kernga sis undul kile na makage kile na mayenga jalunga tulenga kangungi idingi na ineriye kwangi na rinamas namas kona kwanke na kwasungage yi dimpal ban kwakeranga kin wadagal jimati dog baseng ayenga ja ninal kidik incoming domburan ki dole incoming al ilongal kuring dokai al kuring jani yi nailon fi inni namai otto ini sare namai jawlingi na dwoker si ini kelelan si kawruti la mara lala kila kamba madning ile si ja marang abaje na jago lia ilong alan dile kabe yi gile lo si kalas a jiwel bayle belesi almati domburen yo loker mbereng alangi ini na jatu alangi yaw yi jawlingi na dwoker sini lia jawlingi le si kwas kine liba inama ye al konjoling apuy yani nama ay long ni al beledi ke na degisi deng awosi tari yo marang keri kwansi as jagiti ba asan tari ya na jagili albakari kwale jale le sinama jabina tuwaja kinyele ke na kayon konjolage na ti ilong neski kilalan tabunga kilalan kang na tabunga kayen tabunga kwa kerenga as kundula ba alan dien keringeng ati jato ilo na etuka fingi wala anang ilong yi na esi otobas sur simway ba na etin tabuwi alan duwari kena ilo wala ila lo urinisin innama yayi na danji ngoy innama yayi oto orre kwa ndenji ngoy lobi lole alka na ngamin ki bayina sakamba bayina kempising orre bayina kesi marankiye na illosi miwar tumo wala gal na lewengi alan torikel na lole kago kwa kit ale long na tebungere kayin wala kwa kitel opunga kayin alan kakawa alan gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alan dukere innama yayi ki to no mas in kai ne kiro dule inyala orre kwa atilon na kain tongale kan na kain tari ngale kan na kain otale kan alan dokin dorakan awu tala si nas della della kaw awu tala si nas dokki kwa kerngang a koranga kundul a aso sa me majram bayna al innam bago dongay sunga ni na tawes aldi a al innar rimmemba na bang na rimmembaw bago na rimmemba ilalong din tala si ale longa sanki kwa njenyu wala jwel ala din tala si din duwa puja na njwa ala nditini njabu na mayena yungwa inji ngole al kwa ringa kayin na yungkalanga na kamala na ogola di ala ndien tala diti mbo na kwa ringa kayin na yungkaminga ala tala ina la lomba duwa togi yesi albas dela dela kawe na nama kwele ine diyo asankalung jika isi rimme njaw ilajelu ala ndien tala diti ning duwa puja wala kalinje na kamala na ogojal do na ditini njo wala ilong asa enjalo la tala inari al kwa sunga ansababingiti al duindo ngake na sarigal na duimbara leke nyi na dok aliei na dok duod lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwa ker ngake nyi na jawriti keringereng ati jato ilong na zesi tabu mwe jawla alang duori kerele lole wala dok ilong alang dil lole nina al kwa ingama alang kul arrataras kang alamba njaming alamba jijang tetebe wala gal kerrek bi kerrek inen ko rodo no maskay mun kay nga na danji ngo ker danji kerles mosotka na kel na kagil a ailong jingo imbereng ailong yi al ilong alam kwa ker nga sitaga yi jundul na ile loleja ay nin joy ngi kila kwasi inen ko rodo na kay nga a na le kay nga na kagil ay ye ji ay jurgulin al ilong na ilon na tabujang wala ilongal na agidjang wala ornanjang wala yani injwa na ilon na juranga ngirijang juranga riyel ko ngeme reza shabab yi ay barnga kernga sa jang din ngirin na jelu ne jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yi na lodile anni e wala gal elle uriti so wadinga nina liyi na uto ken sunga kin kisini awi ila lole alan kaw jelula jurgulilla bas la yaw wala jeyinsi na injewin la alabaka ndelling na lambaw jato alba juro na majumong na duwo kere ke balangel lole duja inen kuro na maskay ngone kayinga
1: for ring radio for dole mera mang na abakuringa.

0: kese bona willigin bungo a domonto dok abundiba a marantari kasa ola tari kausa a baranga asois aming a bara mubarak a asois aming netane dogis aso aming sei kiki dayin sare a ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit ning kago a tabuningo nina albaye na kamin a marang yelay nina lilong neki dayi atin kwalang ki irika dura ke lang ukwa marandele kuru kansa ilasi kalonsa putola kea wala kwa kidok asa ilona stala kin inza kelingi e den kurosa enke ngala nja e ka al doingi atika elong na kwa kerenga sis doing kering elo na kele dula ke alangu kwa kin ko ingene utum kin nyenge ale long na ingelen den dangalage marang ki yarang ile sipia a kisei otanga sungage a na daimba kona sipia marando mo punga dielege a bara Nuruddin a Nuruddin dongay sunga ni asoge samin na tane dogi sa swamin a mujahid dongay sunga ni a aldo jelna jago a Abdul Munim Muhammad aisi jemu bara dongay sunga ni are sangalanji domjang a jeinsi na jundul dongay sunga ni a Alhadi dong Alhadi Muhammad dogi dongay sunga ni asoge samin albelna bago barnga a nama mosot kaw aljingo kerle kanni illalong al kerngasi al duelo nastala dongake wala jijen nastala dongajan kwa kerngala janna dien kerina jurgul al kwa bas kaminga wala juel yi alanguja alanjato illong esenjisi le talele kanya sunga takatini a abai illondo na kwa dingasi a nenal waringan wa a illong nallo engelikawe asan den talasi wala gal dem musulisi a baranga elneski rigingo a nallo kalimpi masindo bot arandu kilul a idingina tala ridiroy baranga na jayin kulsi surigin na erigal alke deling inalomba alambaki ina ngote enjelu din a din tarin tabungade la otanga kelele songata bunyenge idingi na jialjang tala ke din keringere na kwasongang dile nuyi kay na oton sogile jurenga na kanikin na nyet albaylon na kuro kwage already eles nuyi ke orren dangala bang jato a sareng ken kuro kwa bibang kin yelay alan kidok engwa e la kalamba illole al inang yanga riker nuyi sangana ba la au na nuyi janake tulen kwa kerengale barnga kerengale jarunga kerengale maninga kerengale kangungi alilong asamati jikien jirgingo idingi ne jirgungo kakirini jirgungo ye alko engamya donga bi donga aldito karra imintia surin kurokikan awune inalan kalung a nama dokkan itirik alandok ilaleko a bara alhadi asois aming a inja e asois wa a ilalong nina kwa kit al illonos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang a ilalole kain na at ilong na duwelo na tala duwongi na jilo na tala jan na kwa kerenga jungrungul alang ilatala le kain ilalong in tala alba kitin buderigi wala tin sunga kwel a iniri tin sunga kwel tala tin kwel baranga tala kwa so makawe deyin tala kwa kengin a iso makawe alang kwa den gut kawa inalamba asaki eritok agenti wala asaki yon tok iwing wala alamba janghilla oro a namay inkilun nina aljelna oto kunduonjo ila dok akeba abaylo notori duo anyangaba taga anjeba kangwi wangamya annan duo ngiro duo ki alang geldenga kang maneman kim kungin duo ni giskul ngitia nama jannama kungine ma uringale uringale nama skill ya nkanya aldien duong kwale songa tarai ni jato nama kinduong adenga nama ikunduong adenga alkarra duitia nada kiyaiba nan juta karrale jo kangui ile ideza jizza ta jiwi na dursi jiwi na bursi jiwi na mrs jiwi kinkul na makai yi at ilona kin kin otange yi day njelle na ki jiwi ngawe illa londo alang ilong nina alta lay musuliesi alan duosi den kerin ilong alan tin sunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang ki kala na kawkelelen ke lena indelinga kwale lona yeng kuringa leke ingwala talas dongake ati long na a neni na erdike dok alko engamal duo orembay kida engo rekela lan sikang barang askalum bana jungiti akela watata na ina lombal duo bi duo sikanne dok badelay na mabadike alba ila ba sunwa toy enga wala appo enga na magal duo kersikela na orremden abbakawiya yi innarang na magal ne kila ka kweli na madogi yeyi al illong na jiwi nyage ilong duo al ilong na esi ilona kilol na duo ilonga sa etala ke kila kwasi alankien tin kurra on tin kurra kangungi asan kila wata sikiwia tin kurra kangungi yi alang sanken koronga na ken kital kritia na al kritia na kalenin kulo na kalen rigin asan kila sede nga rakerengeli marang aba ilong nina kin alba oto duo ke na kaldangin nangaw sare ki albay lonay duo la donga kuro namako ni nas bayen pilan sikel bayen pilan tori la lole akanga ba mining abas a abas sada kamba namay donga kuro donga igi kuriti idingi matika ni yase mata yake den kilman di intimel ineri naka tori ga aba wala ka dele anga ba kwasi ki juta isingare wala atiel kasing arri ila manen jor kwaringan dien kilmenti ni na ila lole na ma irin yan gari kwaringa gal kalikawe a duori ke alobe na bani alobe bani yero asaden real ma ke na moto ine duel na sare ine irije giti na ki inala na ma duitia yi na soka duitia na mu kum na ki tin nyet koron dio kan na erita do akeba ki nyelage aliena otoro kayin jay ngage ay ngaskan na konjolan dio kan marang koteng alang kuro marando ka bakaw ngina kerin kegila kin ayanga ni nakille a kaina enga ilero ngal kwa kaina kurin na na edua sa tala kenga ila tara in kwa alang ki kin kwa on nas kin kwa si pulni nas ayanga ni nakin gein alang tawra kuro automatic dok nakela neskara kasi dok na mes ilong ni nas kain nas in kaimel duo ala ke bay ilalang wala gal annan ke sursi julel innama yayi na sunga takatini kin ota alan jiwi ngan dukai na dok alan duobi duoke naslong idin ina ngaminga a tari bitari kin ayengale al jalung kwel inala lomba al duo bes ho undul tusi alan kari dendio naje na kila ota sibia kagis pulngi tia kinzi ali ilong na ilong alang a iratari alang ilong alan duo menin torik fia alan torik fia kwa mumara sakria a kibele fuka tare sa jiwi alji torik ja nas jalong marang abay long oridu na torik ajara ba den keringiren ko la lan duo ay nga sunga ergia na ile risifia ile risiki ka ke ay nga sunga ergi alam fia asanye tulle iwi tulle sa iwi tiki ka skor nga iwi ti ila long al kayin wala akayin ba awuna kan na kurgulin barnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kinota sese kiwe misi dokenga min dokenga dokenga ai alduo ilon na jure duin jurenga kingi kila otanga si ilong a alang kain tala kila lang kila kwad zininal otodok duo minye na good fiengi na mangel na kiso kari yi kila otasi alam pianis iwines inala long alang na lomba alba otanga honga ge na singa alomba wala kwa kila langa singa kamba kila na mahiya idale na sunga korungi mitela kayin aba domborean kito kurgul marang ilong ki orre kwa aliana ki kere kaming al au nas a jabil keringa kello na domborean yet kurgul ngo albat domborean atikinge al kwa bulingan keria kurgul ngo kwa ke kaskiwe kwa den kayin nan duwe tare le se yefia a namakien tabunje yi na ke ngota tes inyike ila nama el den jayngelsi nama dombore rimmen fia kwa nama zgut kawe kela dora kwadinga dok nama ke watan tembetes yi yi dombre akingal alie dok na ilong almillom finge na aldinga ke alquasis ingi alingang na kiyang ayanga sungage al yei ne kiyinga mengal wonde dombre ngage kila alie mirsala nyet adem via kila na makage ne mes dok koranga ke nespulngitia ki kila koranga otanga sungwa ke neskiwiti aba kel donna en kwa alang kurgulungo manendo ko karanko ba lo nin ko au kerinin ka woni dombre anto yangale na kel na ke si keril a duale long na esi lom fi wu kwa wulja a jango al ilonga na tala ini na den tala sungwa tenjige ke na bibalon si orre kwa idi ni bi orre urtutu ngo bang a na urtutu ba ota kulisis balon marang gudle to lekaw na na nyer nyer lekaw en kamera do reyi jawi na kinde nga ki bouteni touran jaldi ba ala nyer nyer jaw bar nga baso itinka torsi ang yani reyta ayo ne mi idi ni a duta mbal ki galam taria wala haja yi aba nyer nyer jaw ba ala itin dule tan aba janas eh nama jabun nama ja nama sar man jumun kul sallai dai le nakina lang ja to dok ala njos reyi yagi nama njwalan kirinje nga kinne ma yen kinne ma kakwel kinne ma kwel ala ki dok otanga sin nyer nyer kaw al gut kaw awuna gusiki sekaw na nyer nyer kaw na jurus kirin ko lutine de ngar kere ire abakel na musa nden tala sika gida musa al yasi lomfi ta elo na mirsal fiya asan domo nga fago ken alan sabba na alan ken ala si lord rang al yen jigengale kay ile tille al ye enalan enga na manyen nyanga dok alan epu en ken ayengale kagis pulni a duo kenga namin itti bawa na sinye si deng ibrik bow na sin deng ibrik bow dem majrin kwe nan ke kilongye lo bi lo abay lo na ye dulkiti ila kagis pulngiti otan kul alye fi yi yesis pulngiti na kie kadnia na kie kayngitia na fulngitis mingal itti kenga namang Musa nyanga na el alan toy en namang alam Musa jena wayi yi ila duwa bas kie kayngi ilalong al ilong ken otang al jiwi al tintu sunga kweli al tin sunga kweli e kinota tin kweli tala tin sunga kweli ire yelia no musa ngkrin runyungo musa yei al ilong na lomfin ken sartang nyet yesi kani al kwa sheria keria na rimempia a lomfi yesi ini rimensifia na ini longale na alel na bulo na ken ala kayinakayina kila katamulin honga kawe beril asal lom fi si asokengil nama kele na dien yei balon si tulen dien nungi kawe na kayina surkwe sorkweli na yi na konas kawe al dien lom fi musa si albel na bulo na kwa kayina kila wuto kawe nama kilma fiya nama yele longa si jingya na woyini yi ila lole musa mingile tilde ben duo kenga alye ilong nas tala kenga na alang alang tala baw nan kenan ila dosis kila kwasi spulniti nasin kila kwasi spulniti nasin kila kwasi spulniti na dembara harunzi na masin spulniti yi ala mutkin yaran ila talika gu duo ila almin yeke kire kenga na ken ayenga tam yani wenga tam malikin na ke inalan kai ne tikya na manyanga na musas ken ala si robeta ranyanga bas kai ngana ken kai lite la ali kalas in engana toyenga asang jena way yi musa ila tahala nama ila dosi ini almin itis iwi ila lon ken ota al illon duo talan dorak den dorake al illon al illon al illon alan urgulin kisi alan kania nan naningi na ila lon atin sunwa kwel wala tung wala tin budde kwel barnga ken ota illon alan jurguloge ken nama eska pulngitia inges pulngitia die aljang dile ton dio jang dile tarile jang dile lobi lol jang rille kenas den tala donga jang ilong asam nungi jenel asan tole nungi jendel na sa nungi jenel dok asan jalong altin kurake asan ile duo ile receive dok geska bungiti ingis bungiti duo asa kundul arang ile tala leke ale long asan ile tala si longa na alan dele kafia alan tare sunga fia wala alan sunga jegila ye ka kayngal ingi liana el na ile tare sunga kayngo sing dok itrik nin corona mas kayngo kayinga nama gal ko na kagil ei na kagil ye ay long al ilong atilona stala jang illa long alan kwa kayin neskereli wala lombara alan kwa kayin neskereli nama dok kel na kagil nama dok kel na musa le kawngi ei ye musa kafia al ilonga na ila tilekenga
1: ye lalong al kwasi kwenyi wala ngwala ka al kakiren na sin kakiren na magis ka lompi kwandio yi orenyet le kasi ilo yi na mirsala ndiye ngulang ka duwe ala welba kina la kami wala muza ngwala al bela ka intile al kwa wel inenin prosetting na maskay ngone kayinga.
2: Radio Samar Dientong Kerkwangi Au Kibingang Naskai Titi Nabundi Naskiangarka Nyetting Kelkam Kikin Jurwan Jerry Na Au Na Kibingangkang Ela Wung Na Songwang Erikikwela Lang Daraka Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Nadug Ilole Au Kingasinas Addem Ba Ka Lole Kaim Botale Naman Kainyar Gabale Al Kain Ina Al Yei Na Dain Daraka Ingi Ine Na Au neki yinkang tin bitin lobilo awunes kedbam tarasindi al yeyi neki kana kirsing tin bitin wal yeyi neki kana kirsing tobito alangis kedbam tarasindi alang kain kilmanga surking.

bay la kel jam ko da ngore ken na jure an ko jojale ay si bomungo na ay si bonga berunga kulle alban del dindio dongay kan ni songa are nga skang alambi ko jojang karabang na nes molo tesfia na egis jano aljeena dayen duo nja duongi na dayen saba nungire mafeba ay bendeling abatrin ko kul biga senga bang a dayen burundion ki donga kan ni ko kul lobi lo albang ko kidnak yin au naslom pi tesfia na lom figis daraga fia ku sengan saba a nesgal borafatafia nes tulengale ewar a kwa kit aldain tas le kro naslum fing ingi a lom fisikingel alang roman leja na barnga kisina kianga kurol gal naslum fi efro kien kiangale na kwa kit galal worige nasgal lom fi weinga tajagin dandio kila danjari na lom fisikingel ten bitin alang kundul a naskaititi a dayong radio asan sursi donga irikagiti a namadok otodok dayin sogi a kenina jurengan a dien darale a kenina jurengan ko jojan darale al kundul naskaititi yalene kingwa al ki jamangan sogi na ki fojaran sog a tebumbe mbarnga orre kwa nyet duobi duo sursi kering a jawiba daradingi a na sur jiwden dio na sinjalong al dingi duong alayba a aran dundul a naski njawgel na nagal wutka alam kutumo na tabunko a namayi al dying da belen dormi ki ko ambele na rimenka ay long ki la long kain tare ngasi asa teskau na kitara inala ngawruti digna awna is a wala dog den arrakere ngalba a bel nako oto e ki kain tare ngasi al long na long al dikke na barngam bayni yensi ay kawruti na kin dinga sigal ay kawruti alang ilong alang nalang ko nati long na kilalang akawba a ilalong alang ko jojo ke indayle inama danji ngoy alkikel alandeng en krisingo a namadok dayn biloke alyei asakiem barnga kirginga ko akul alang ilong alang sankien arkanga na kien rima barnga le kegul na galati ilondok na duobi duo illu aldain tondio wala dayngo radio beleke nas akagoba alang ilong na pa kay barngale domong namas dokki indilondora a barngasi a keri nas dok den domong fago al ilong asang orresi fago idingine ki kwa kulal kana kirsin tari togina kaw na orren tari alang utka na tebunko dayndilon mod na membele loho loho is o sabe tise sabe osondig os osondig is os tise tuisinkawi wala gal timbit loho loho is os sabe tise sabe osondig os osondig is os tise in namayay asanki ke njirging na barngale ki ki twitter le jeri na facebook le jeri na whatsapp le jeri na telegram le jeri a au na kambarnga na kundul na skaititi alang ilong alang kayin ko jojan kirsing na alang ilong kitabung ainelung ko ati ilong na kayin ko tasi ki jirgwa kelba wala ga tesas kauba wala ga linas kalumba aidigi ali long abaye se aba alan konjola kay na aidigi a alan kaye se ati undi na aba a rito dogo laiba ine na makage ken ingis pul ngitia al jirgon kay asanki kirging kay njay ngale na kay taringale nas ingalung al utonga kay taringa na barngam baynage a alan kien kanni marang abay lon nas kay utonga sunga kurel na ki dora kanni ba ila baisi long mati ala lodi le kojoja kine bulitia inama yeyne kiya kwelba na makwel del dindio al kalobi lo a ati kwa kid al surung iri na kwa kid al berunga kerngale kayin ala ndokke ila koralang kanni kangu sursi na kilo kawriti idina intin ilonga sanki kul kirging nagal ay long alang ayko alang ina lomba alang konjola ingi wala galan dok tindik elna amingi na lea kirok ila tile namo kumunes utonga kayin kayin na staringa bargan diyo kariye namas kila tulle nga lilong alang kika kila skarin saye ila namaya ina kia akwelba intile ilong alang taringa sis tes singkalung na aisin kawriti na aisin tes kirgel na koma inin kawriti na inin kawriti al aidigi na tabu kwangi na aidigi na kari kwangi in namaya yi namaya kwa al bel barnga na skayin jurungang a kirgingo alang ngutka na kutumu na sursi tabung sikare. A bel naskirgingo, aininka alang kika yantari yanko. Wala ati long naskika yungutu wakile sik akawba. Nas inaranga kirgilba. A ka konjolage aile kinga bulitia.
duola kene kila kwenye jambo keli na kona kigil ai alilong na kila langa kimbwa danger ying aini long ine nini sathi ungoro namaskayingo na kiinga naskayingo na ria kila kama namaskayingo na kiinga.

aso barnga kwa kul gis aso aming barnga kit al kele na si kelka me na barnga kit al olonga irika gingi na kwa kit arrim men kawe songa is aso aming barnga kwa kul are sang alambi kwa kul dombang na kundul gol na dayentin bas kaw dayong orrengung ali ilong alanki kain kusenga si kalu kage aisa kinga indelinga kasi kilmay songa si moy barnga albibel na bago bara Hamid dongay sunga ani khaye nyertetenga ay kendeli buru pugong garib kwa abatirin ari ngaskang alanday buru kul domina alander alang tesi na dendios kolda tej kelel ila yei ne kinga sunga kilmasi moy bara Abakar ba dongay sunga ani mina na tewila ya khaye dongay sunga ani do baranga kwa kul te wile nga si donga janni au are san dok alam kwa kul dom ge bara nangam donga sunga ni awas are ang alam kwa kul dok dom bang kwa kul sunga e kelma si moy barnga ali lon na dantin bas kaw ne kundul asanka yititi in namay yi barnga ati ilong ne ki nalan karon na ilong na kaintaring ale kaintaring asit tes askauba asang inkalong nina ku kwambele al kwa awliyata kaminga asang injalong aidigi al tebu kwangi na aidigi na kari kwangi walagal aitari ati ka ilong na yese aba ne nina ki mitila ti kwa ka oto ilalong asa al ilong na juta anni wala lole anni ilalong asang ati wala lang borra irengo wala alarri o wala oil alan juto kiriru elonak o dele kai altulei ilalong asan koro abunaki korong o wala inni korosin undi yi nanuim futu abunaki ngo kine namas utonga kay abaziyen sikeringa a alduelona juta duiti wala alborra irenduiti insinjalung erit al ilong alanyi sijamun kile namay yenge alkengwa kidiembele incoming al awliyatage ki ati ilong naskilalan si akalumba ati lona kain taring ale inas kalumba in al tulen tulle indigi mending ala nyei na barngante bu kwangina yesi a walagal ati lona yesi as amba kasi ka ko jo jagi ala ngibula ridike abas yesi a jamba a den dora bahin ko jo sunga bula na jaynding ban sunga konjoli marang dike abas yesi jang wala as jamba rito dogay ba dele yesi jisi ay sin jigi ba den wurin gez jigiti ba wala den jaygal dok nina laysin jige ba kila nama kakwel nama inkwel alanki kurgulin alkan na taharikaw kayin taringa le baranga ilalong ki asa koteng asan kayong otasi innalan teskaw ki kotela asan kayong otasi kurgul asan kirgel aydigi ali ilong alang alang diegle may ninyo si ka na awle kaningi na izle kaningi baranga abay ilong na kilalang akayimba kayin jay ngale kasi bas ilong alang otasunga kayin na korongge nes undula nes barnga diokritia na deng arras ngkalumba na madinga tinbawi na ina lomba asandele ritule kumiti kin na mayi na ina longa nina kimitil dok atiskaldo ati ilong ala lo oil el natarija ilalong gi deling alamba enjoa ka alang o na pula deling a na kangalanga ayoba wala ina enjoa ka otto alamba o na nyirenga a mara rei kangi ngalanga ayobo kuyi njiri ngakin alba yenge aysan kadwil nkuyi kangida. Ine utonga kayin asan ki ngalung al eridikye al kiyesi tetebebi tetebe kwel. Wala al ilong na sunga denjain tulley ala nyeke. Na deke na denjain atiake pa kingesi aysijigiti banenal ila selemle kwa. Kin namaya skapul ngetia ki kahin taring ala innala kalung. Ki kirigelsa na ke kila kwaranga kalung. Wala kote yung alang kila uto ang rakirengel. Na ati ilong na kila si inalang askaw ba kayang taring asi. Kage sunga ay lang kinga jundia a nes jigia. Na ilalong dogal tabunje ke. Kasimese ilong abayang kwa asa kayang taring asi akirigil ba. Kasimese ilong dele alang jigia nga sunga kayin. Na is jigitia na gama naman kote yung dog alang deyang rakirengel. Kedek ati yung kwa isang jigitia ke kaisin jigitia rininke nang jie sija. Marang ilerji ice kirel ba. Na ice kirel ba kangis kirel. Naman nyesija na dintin bau.
liagal nama jawngi na tane gwel alang ile rizia nama utonga dia ke intari nga dia ke nas tin ke nas betel deng abay lona ile tilia jaba ba otosunga ke nem guli nina asan den tilia tikingwa kai alki kwel alanka dain surule na dain boru na kai intari ngale ina dok ilong asan kirging keri ali ilong alanki intille kan nakaw ilalong alang kan rita kan ni arrita kail wala erdi kena ile lepui mati gidik inin kwa kilman pising ala keba a kangu na kerre toro mabo ki meni ngala ngutka ala njabil kuo mitila ke kinna skundul kangu ngi ali longa san kinga lung keri al tahri dala nga saye wala konin na reita kangu oto inin kwa asa al mati kalas a yei altin inang engana kwel alang uri keri indi kwa reita kangu ngeliba idingi na skeying alang kayung karaba kriya na itin dola miyana ka liya aba ilong nakani na lo ungang enga ila tin liya bijiyo nama njwala ndiri kanyang ila tin idi njawang ila kira tin nas lo welda kifya ala ngujia na diri jundi na birinyang marang ati jinjwa kila si ala jeluwa kin kaningi kaya mkonjola kin naman kage utonga songa gena iski kila lang kirgide marang ilong nekida yung orang ina kirsing na kaya mitila gena skundul kahungung alan kis in kalung ailong aising kirgin. Kain taring asi aising kirgil. Ilalong alan dog taring dentin fogoy. Fogo ay. Alu oto dog ilong nas duo atin fogo ni jundi. Nas inajalumba ka oto ati well asang awula na duir rey o. Nalo ilong alan ki alan gis selim togbaw ka awdele na zayisanga is na ongalan ni. Ila iyalay, ina dok basi long al koronga kayin, na de lole ayba. Kin namay yenge, abay long nas utonga sunga kayin, nas akirgil ba, na deyang arras kalomba, bar nga bu utonga sunga kayin, nama soga nga, bar nga robulitia, lia nama jaw, na kisi jungu na yenga geba. In namay yayba, na kia kwel balangin nang kalong. Ki kwel intille, alang utka asang kayong otanga kirgil na, kain taring asis kalong, ay digi alilo na bar nga mbay ni alang kiye sikaw. Maranga bay lom baranga na sungan sabba ilong loading ang utonga kay na indelinga a na utonga dinga skid.

unga ke ne indelinga e yine ba una duo bi duo den sursi ingo a kasi tore gesa enen yi wala asan nen tele kakai al aw ilalong al duin tari ila si aw al ilong al den tini ala nyesi a na lilong na tari ngam baldayi ala nyes al yesi aw wala aw na utonga ker nga kit aw al yahiba ne kita ke ba algis ila tile kiri wala gal algi long alangi ka donga lulla fiya wala gal kidge alangi ka kwala kungi fosul in nama dan sursi ne kingel day onre kay ali lon ne kikelu na yayi ba neski ngasi kwala kungi ya fasi ba intille neski ngasi temu ngadu itiba maran kikan na kien tinjiti kaw madin tin ke bele jiti kaw maran tin bele ngayi ba tin tari ngi indot intille kina maski bele kagiti ila illa long aran kauna kirsin wala illong alan wutka na kayin botina sikaka otan sunga kay marnga ine na arrajaran kweli maranga bay long na kila uton arra kerengel ba barnga bankon jolo sunga kay kinama yenge algi jundiya lodi ngan aw daldi ngan dio a abay lon na duobi duo illong na sken tari ngasi arrigel ba asan tespinas illong ay alte wukwangi na ay ne keri duongi ila baranga kasibe silong a ye alaiba kwa lori nga yinkami nga alu duo dalde kwe nga uwelbutu jitiaiba nes jayin nes ya ajiyo ba wala gel jayin esko ya keringi ba ya gel nama jona din dalde juru asin jel nes jayin kwe kea yi jitiaiba marang ati ilon na erikere kena ila nga uweli yi maindini nga lasija na kilasi liajel kin inna lakalungki inama kanki ilong bara surjingo meram surjingo naka duin sursi ingo ayina kigile san kalonki kahen koronga kalolege idingi bar ngaba kuba alang kahen koronga kirsin wala kahen sursi soga kigiti baraka kasbes ilong alama duok janna lodi lejere wala tardi le janna jaw na yai ba ilaisa asa orre site bunduiti wala aisa ji din to din jayle te bunduiti wala gal ali ilong asa ndok boru site bunduye kin kul ka ngungi barnga alang wutka san soko kaula alang wutka alang kido si mosot kana tebunko alang wutka alang kido dandare to lekare alang kido si inkalon tari aidigi al asande njange sunga kay mati na dok enin kwa asamati dok etin kumin dele wala kwa sunga kay mati do naski en tari ngale kumunga na makwel ba alang ile nalalong ilonga nan duobi duo alke de en tari le asal long kasi alfi kangungi imbarngal kami idingi na asantile yani duobi duo alke juro duo lay kweni lay orre duo lay meram lay lobi lo alke lonsi al utong sunga kin ne si jani maranki kalun sa otto duobi duo la den sur ja ingo kasi otto al kake al buruke ne jan orre ke ne jan iyan ki aba kin ne kani dogola kin ne kani ine atin long alankin sikagil ati juro duonjang ina jaba dogal hojang wala almerami in jalo alberu kene jan intille nama yeyi ki kasi kelu na kasi alanka intille maranga bay lon na duobi duo den sursi inala nga ingoba a kasi be si lom matsin duodi kay na sa lomba aliyesi beru jan wala gala lo rekena jan wala aliyesi dog den to yin kwa kay nakane idingi baranga na intille ki kul kitkan alkwel asan sur kirgin oto abay lona jijang banyu mandi mbara na sakeba dinka la sinkeba dinga ba sinkeba din ni wasinkeba ni dinga nya asinkeba dimbara asinkeba kin ka kweli in kwela sun kin kalun kai taringa dinga sai yali long lanka ali long asan sur si karin ali long asan orre karin wala do si kayin na ilong al otaker nga si kalu na yi nga geba otaker nga kage lianin ken ke gil inal duwe lon na deleke maranye aslom ba yesi yesi yali ila tari leke wala ila loleke ka ngunke wala kai nafi kin nama yenge barnga al sunwa konjolage nama kiya kwel ba alan kaw nakila lankai ki kwel asan kise kayin tari ngasi kirgel naskalung dig ayye na u aydigi na is ay na ongal ayye annam weyele janni inna lambas jirgo nasja maranga ba in lon nakila nsiya kaluba banjel alan ila sijal awul kwansi jinima jona tule kwansi ja wala nagal keri kwansi ja ine nama otadi nga kine seitia baranga ine ne setti nguro a nas
naskayngo nakayinga.

Baranga dongay sunga ni barana kam Muhammad ki buddeja dongay sunga ni dabing na shabing kwe dongay sunga ni jiki ingiz longal ki bele potta inaranja golden hero dongay sunga ni bara sunga lomfinke ngunga rimmenja ka dongay ni na aso es aming barata jadin dogis aso aming aljel na jago e innalang ibarani na aljijwa bay long alantu le sikirsing al eriti ne ilon na ngais kinga tabunduiti baram mubarak jainsi na jundu ul mubarak dongay sunga ani mubarak jannas jundul asogis aming al ilong na bundul na dayantin bas kaw na kaingin kirsing kinyenge algi kinga jundia al ilong alanki kwa kitkang asang kaying kalong bara izadin harun dongay sunga ani aljel na jago bara izadin dongay sunga ani asogis aming altin bas ja na bara adil kulgis aso aming albel na bago na bara yasir ishag kulgi donga ani bayin si nabundul baranga kulgis aso aming aljel tin bas bau nabundul na sky city dongay sunga ani bara izadin jayin si nabundul kulgi donga kani idingi alanki bara Harun Hassan Yagob dongay sunga ni bara idingi na kerek tin bas jaw rit aisan kwa askamba marang ingisin kwa alo orrene simbeleng alang au nes lomfi ken kabin ko ngapoli na kisense kain si taringa sikir gonas kalung taringa balda ai alanki dele karing ne wutka alan sur kutumo na tebunko wala ilong alan kaunas kain taringa kirgelba barnga na wutka na yei na kundi na baldangasi kundi na kau na berbera dokenga kabung ila yele aisa kinga sitemun duiti bara golden arrow dongay sunga ni ka duon ingis war na sabing kwe da dabing inangis waki daimbele abay long nasji inalan jamin kin ko na kelesi dongay sunga ni bara yeyi aljel na lom finke ngunga inna rimenja marang wele sangenwa ati ilon na jawya foya ki for kamingi al jawya foya wala ay long illa long kimbele nga sesa ine bundul do lay long alan ki kwa mbele a kirsing a kasila dumba si lon ni na yala ba ati kwa al jawya foya na ali long baral jingwa in si bele si jel al jawya foya de jawya le pie ala ki ba wala di njeri na la ba abes illo na si na njeri nga ka sungais aso me bara al in si jirsing na ati lon na ji oto jel na jawya a na ilong nay tardu yinga ilalong ki alkel alambay donga ke gina iri ke gita wala ne sen kwala ngilngi wala arike albar ngante bu kwala bara alanya sika na ina dog alnya nganas bele illa nas nakira ali ngwa al donga suru kwa dog illa de ente bu ereke na ngwa na donga goro kwa ki gi ke yingang ilom finke ngwa gina zel ine guren yo wala guranin yo nasjel na ina remenja na ma kwel asan ki kalung ki kay kwale kang ati jing walang oto donga goro donga suru kwa ki donga suru kwa ange na goro kwa ki goro kwa ankari ki ji ay lole jangi lori innala la jalung wala az jalung basabat alan jarin abay long neski intille ina kalung ki ka lore kerel ka al orre kwa kan na dayin tarin den agul keri alan ka digle yi bara bas ilong imbele nina alkene indering kase bas ilong yede lole alayba na mayay alkingaming al lodi gang lomfinke ngunga arden kau marang tarisa kau idingi bara ka ingis ngwa golden rew ka ngungis amin idingis amin bara idingi neki lomfinke ngunga se sunga bas jumale kan alan delling insi jwa alan jum marang ina lomba al delling kusi jumle ari agintia ilong ki ngunga se al arden jaw asan jijalung ye aiz beleng longa dingale kene simbeleng lolo ila siala jaba longa di aleke nes imbeleng al auna innan jaw alang innan jalung ni inalon bal delin ki jumage ati otone na il ki ngungal ji jel lom fin kin na ine innan guren diyo na jel na ine den menja ki ko la sang il longa sang ore duombi ore du ndel den sur si longel lole al oto ye ni na baru innan foya na ji nyamin kam in mitil nes el yani bara imbeleng diyo rangal ji rimenja dos ni ali nyamin ati foya de njawiyale piala keba
kaina min alu otto ye ne buru innam fo ya na denja wiya sey na dele pia keba ki otto kalole kerel na kasi ya alanka kasi ya alanka dele illa non dok alanka na uto ho ngakalu na inja wiya sey akalu ba alan wutka yi na kel na karin alan wutka na dai buru rikigi wala illa dok alan illon guresi alkan na arden kaw asantaria kaba wala indogiela yi alen berengal kwa donga suru kwa ki donga suru kere na kwa ringa gal dai diore na gal ki donga goro kwa kere li wala ji kin rimasi arrimenja ki ka doraja kadun asalumba inama yeyi alkayna min bara alangi long alang kundul naskalung kayen taringa kay dinga gal ki ka alkaw ka asogisa min songa bara a abay long na jiro di njuru ngi jeringa ni na saka erringa ki ngunga alji addanja yi kin namayenge lalon kial kan na utonga kitaka oba aise kinga sitebundu itia na sakalomba kayen taringa iyanga kayge alkilo ngla nyatsika lalon ala kon duonkaw yi wala longa san kungisi duonka kasi duombe se long al kungya ngasi na duonkawe kungisi duonga sakawe ba maranga bay lon na deng arake rengel bana kantari ngasi askrigel ba tullen ala deng arakarang bara bankel nama skurungo na sakalumba elji lelong al donga goro ko ala jang wala donga suru ko ala jang lanki donga suru ko anjaring nama joji na donga goro ko ala jaring fa ina utonga sungaki na ina dok alin kwa atilong na kwa kitkanga al a do yang kwe kedenge na iska nga ilore do kikas keringel ilalong alkain jonga do kilage bas a alba jonga ge deling wala ki jonga si asa kan mi dok a baraka do ngay sunga ni ine lan di rimel gijel na adenja kaden yo ota sungara nga ilalong kikain jonga asa kan mi dok alilong asa yin kan ni alang kayon konjol si kulo wala insi kan ni al kayin surungale otanga kayin alan karan deling yi deling wala ilong asayin kanni asaki dorat kanni allon fi kwel asanki yi juzi nga kan ina do kutonga sunga kayin au naskerin kila longale kangungi idi ngina ilong fi dok ire ngis kwa a aba ilong na lokali ja na lokali jawu alan nguta jaba asanki arates jare yi ji albatok dile albatole albatoge a baranga kadonga sunga ni a ine barande lole sunga kirsingo a inama kangungi aleng elong asanki ki sense kalong ki kai alkaw a bara adil a jeinsi ne jundul a ko kulgi donga ni kin nama yenge ilalong alang ki taringa senga ses kalong wala kaw na kem may fanga sikel nama incoming e altari na kaw ila yaiba ila kingi sitte mungas duiti ba barnga ko kulgis aswaming bara haruna sanyagub a daimbaras a lomvin kenden domrele a wungadinga el a namay ngwalan kilesi e yi kegil kingesi kaispul ngitia barnga awuka ngisinwa a dombore nga lomvin ise al kurgulo no kisense kurgulo na dog domon ke aisanwa aw na kwa kul dale orrefago abay long alan kisse riyakan na kwa tabungay komol moleba na kilo kendeli wala gal kundines kwa kilo ko ngeli alcool fage na kika rakerel ba wutka alan kelele le ko ro ba wutka alan dombre si nyet kurgulo asan dombre si ki sense kalon asan kwa akuba san kwa aldinga kelkam deling akuba alan da wikermi kanni wala alan ba kwa an ka winta kan na kalu alkwa da yanta mun kere ne skin ya kirsinga la ila yayi babarnga awuna ki kurgulo asan ki kalon marangi dingi na ki sunga lo dingan al kurgul ki ko ambele ngai na kurgul na duambele ba duambele an na ngai faji te mu ngai singe ba maranga ba ki din tulle ngurgulo gibende an rajaran in duambele ka ines beleng maranga uto ngo ke indinga na ka silong a ala tirikani al masarne a kas alumba wala ga lodi an ko ngam ala ba ki tirikania abay lo neski uto ngadi ngale kongore ka una kai ngage ba na kai ngisi bas ka una ko ngisi kel maranga imbado gi yei digle aliyei ne incoming a al tahringan ken tullinga si kundi ne kisikel aise kinga sitte bunga duitaba kasu ngais aswaming a kinna mayei
il long al il long kurguling na le long na dombre nga si na lom finden dombre si gut ko il long al bas deling nga asan kumil wala il long al nday njay le kay ntari nga leke adigis duo dombre meleng al jo na di no nga jeb jebi ne ki songo nga kala jar na jo na di ngo reja nama ilasi e umos marangi yo lena ile tari si ay sey kwa dombre ingis beleng aldi mbarasi donga jani na aldi mbarasi kilma jaso asa ken jefero asa ken istenja e nama albo umo nama salam alaikum salam nama urona o iyo lena inala nga ya jamana dombre on honga ke ba dombre non mal delin jumi dombre tari jumre ko le alan di njay leke abelo na di njay le alongiti ba ila bay long nina alba arina ho tabunjabun nina aliel kwa kidigin kamen kayin ala kimitil alel nasubu ki ko le atan ki mutonga si dayin njay le tarika ki ko le san ki mutonga si dayin a dayin suru le tarika dayin suru aliena day rumani wala dori le kenen melen day rumani layba rumani dayin algil lon fini ka ngur rumani idingi in idin gamin nabba adam si lomfi alfia der rumany del dile ini geblina sa jawla ba ir rumany alkidele kan marangi dela rumanji kutum ki kila korang wala kaw nas kayen taringa wala kwasi akalumba ala nyen sika nama kaw na otaki sika na kote nga san kayen taringa teska nina oto in jalungal inalong aldaim boru yeluna koro dibingi nankere jalule alkalu katari ilalong alang otoki lolanda mburu dio durke ilalong alan duo kwa rong eri kain ni na kora askay balan kabi ni na wunga kilalan ninge na lomfin don do mure ndio kain na kwa kikente bungan kabi na kilonge tari sakawe katari aljigwel asang injalong alje dik alanja kinyai al ilong nas duo bi duo inalomba ay tari ali long dik mandi ngala nyesi a na awu alandele a ye asa otto ye nes daim buru si loli fogul buru atin kwa buru nyet na buru daying alki kayen konay ali yene il loli fago idi im fago na skwa akal nga ba tari nkeng deng awu la idigi awu keng awu anyi awu la wiyata kiyi gala nyesi ka abe lombar nga nes il long nes kinsi akamba daying jayle na taringa in la longa kain bas ingalung kojoja alkay ni nal iri rimenka ka kojoja ge ati lonnas ki kain taringa si askalumba dig o is alang in nalanko italbar ngambay ni italbar nganditani hi kilasi askawngel ba kin konjola ba yei ne inamba yei ne tamunjwa ke ba al oto yei na berudain kwa kidien kikien belenga kien berungale ngaminga dain baru hi al del di nyet ndeng deng geray wala gal deng kunum ala del di ngandel nyet nundele kamnya hi oto kwan durungan durunga bakikan kangungi idingi naskia ki obatari it al nas na kwa at kurenga ge at kikan al kwasi curriculum hi askalum batari idigi yalanka ritali long esen kinga tabunje kinamanya na kikwel ala ngut kanu asangin kalung ala ngut ka asan ka entare nga sikirgo alan duo ajamba a nam si tar keringilong bam to tebun to kering na ari jawna yene neskin si temu aduti ba ati yene inan kwa dan jingole oton sogle ki keri alkoel alanka ka dan tari den tebu kwa keri alko yankika awuna duo bi duo den source nan inyo na ati london na longa kerngale kan na kerker kan ki kalonsa ki kalonza katari alkaw keri ay sa tinga sita bunduiti ati lono ko jojan di yokan yi ilalong ay lang ki ko jojje kinga si gis ni jundia na itken nas akalumba ay tari alilong na barngan na tiboy na alilong na balday na alilong na yi na orang nungi alang ki yesika wala kaw yi na otang kit kaw na yinga geba ay kel ne nekil ati lono ko jojen diukan ila longa sa taringa kan albar ngante buge wala ilong bas almasota kul gergiti
quel n'est l'or de qui aïe n'est-ce que tu en couronne ce qui est une requin.

baranga kulgis aso amin bara izadin harun donga isungani bara harun hasan yago dogi donga sungani bara asabayin nabundul sertek donga isunga anni bara aljelna jago bara sadik silman salama donga isunga anni Abdurrazik Abubakar Babikir sore donga isunga anni bara Abdurrazik Jensi najundul Abdurrazik Yaqub dogi donga sunga anni bara Harun Jensi najundul kwa kulgi donga anni al imbau nadientin basbau lom figis ken ko ken kabin ko ngafali na awna it en asan ki ngalon dayen tari ken te bu kwa kay yale nyen si kaw alanga kundiba nes utonga uringa na kundina ki sikeri kuliti al yenge nes ki ngate bu ngadwe tiaba wala gal ne gel ki ngnyoke fi ka sunga aso amin orre kwa kwa kul merama lo nabang kanya na kanikinna na jurenga na orre kwa nyet gidonga anni al kaw na dantin bas kaw alan wutka na kidog kirgingos na alan temunko na alan kitka algis kinga sitte wundu itia asoy na tare dok asoy in namayay namayay de nyetin ire seretin kwa ati ilong na utongan arakengel ba wala gal na kel na ko jojandi yukan dok gisa ilong alangi jundia kila ko joja nes kinga si ya alan tari kisika alan kisika bon ale long al kidge ne kinga tume ay se kinga sitte wundu itia wala dok enen kwa alan ko jojen dio nyokeken na ko ne zia na kele sikabun alge atume ba wala galal yen kitage ba ay sanki ngasi tarifia nay lote ya le rule kin ka halu ka kaluki lole ilalon ay sanko jojen kinga sikile len jigia wala ilon alan ko jojen dio kan na kom na koranga kit kuliti ali long ay lan kinga kele ko jojen le rule wala kele taringa sia kawba inenjal songa king ila lore ne skinga jigitia oredio namati tari itakauba alang mati inkwa al kanas kola kungi kain kang pissing na kain ko joja inan songa ge a kotayen asan kain tari ngasi kirgo ne itsika aisa kinga si long alangi kila ko joja rang na aisan kola kungi faso ila namayi al in dying al dire incoming ki kalonsa tari ngan kente bukwa kidinga ge alanka ki kalonsa taringa mbaldanga kayge alki longalanka ki kalonsa aidigi aisa kinga sitte bunduiti ilalong alanki kaw na a ki ko jojan delling ko jojesi kalu na koten alang tebunko na ko jojesi kalu na koten alang ritka alangi kinga si kila ko jojale ran ila yaiba ilong asang en kalong al taringa kayin a alang yensika wala al dik tare dik ini na awle in na isle in na ongale in no may nin digle kay na isika abas ila dig isika yeg lian mas awle kawsinga abas awsika yeg naman isle ko marang abay long na kila nandeng arakaranga ba na ski kila siya akango ba ba konjola sungwa kayin na bantin kena aming nagal basin kola kungi kang basin kola kungi kang na ila yei na yundi lori kan nanyo kekindeling. So nga yundi nanyo kekindeling. Kaangu nyo kekindeling. Idingi natare ya indeling ba. Natare tebunga duiti ba. Nakauna erisi kawo aliyaya baisa kingesi tebun duiti. Kin namayange al konjola ke so nga. Baranga au nina al yungkwa albel naske kain juru ngang kirigingo. Kain tari ngasi aising kirigo. Kaisi asan tebungko. Kisi ay tari si yali long alang barangang awol yesi kabon na liana kel na indigi sikabon abay long nas dogora doken ajan na jilong na deke na pakata ilomba wala gal barangale etine den tardi roy gibangi si jabon al ilay ala ilomba na ila digi sino marantun jergia maranki na lan zakalong ilalong alang apo ila sikabon al ilong yi na kien kanni na insi ala ilomba na en kwala ndonga kello ay ndelim ba barangaila ay ndelimba kin nama yenge al sunga yenge na de loleba e sey ki ko jojandi yukan
kolas kungi kang. Marang awu nas inkalung na inka dain tebung digle dua la keba alangi kinga si kola kungi faso. Na tilon na dua keba alangi kola kungi faso. Kaya alangi ka, kinjingo hake barang alangi ka insurunga si kingil. Gol digle man inkari alangi ka, alang utkutka na surche kola kungi kaso. Duobi duosi asaba yung kwal surche kingil, yi, na long alkaw na kirsing, berenga songwa ka ingile diyo ng korol. Nama kagil ire diyo, ay bele al ilong, ay tari al ilong na barangan bayini, alaki ilong la nyesika na kiyente mungko. Marang abay ilong na skilasi akalumba, na kilasi askir gingil ba, baranga kasibay si ilong, alamba kankise, namo urukal di, na kirsing, marang erito doa kebalindeling. Inyay, na jundi, alakil kam na barangale darangale, kwa di nga si, kil mga sondorok indre kila dor indre ingame al bele ke na tare akeba bele bele ngoktiay ba bele inden tinay ba yi intin tarintini inama ka kwel alinki surzi kingo inama ka ngun indeling iding indeling nas kai ngisi kai tarin asi akir gel balan kawrti asan in kalungal indigi na barngam bayni alanya sika kinyenge al daire ko jojage maranga bay ilon nas ki kai tarin asi kirgo tololin na tulen kiyo ki bandeng arakarang bandeng arakarang na basin kalung ay tare digi ali ilong ay sa kinga sit tebun duiti ay tare digi ali ilong ay lang kinga sit tebun ay lang kinga sit tumu ay tare al kwel alang kinga dong lafia ay tare digi ali ilong ay lang kinga kola kunyi faso marang abakila lang kay mabaranga a deng arang kroba tebun juang keba baranga dinga sinin kurujunga kin na maye na domay ba inye na domay ba ilonga san kan tare nga sikirgel nina al surkingo bela nas kayin tare nga kirgo kayige al tebu kwake na kayige al ilong alan kerin kawi yensi nas tebu kwansi tebunkel na keri kwansi na kerin kawi inala maye na joy kwaki kilalan kenge baranga ore kwa merama din ton dio din rei din tare le din ore au naskalon otoki abayen kwa ne duobi duo ingo yi dan tare ntabu kwa ngari yi mandi mang in kwa dan tare ntabu kwa alang kul kelna rei tok le karin dan rei dan barui ki kain jurungang ki kain songgongang

yi na juta diu kang marang ila juta ali al kiyo illa longal otanga kay yi ntaringa kay ne kay nes dinga nes kinga jumeli nes te bunga duiti aba kinga si yi gi sa kay ntaringa kit al ki long na de ngun juta kuro ali long na kwa dinga kay na beringa kebi kwa dinga kay na bote ne kebi kwa dinga kay na bote kebi yi al de ngin nan kuro illa long ai sa yitiya kari alan kika wala dok illan kitkan alan jitare njuro ila al de ngin njuro na mes de nguya na jona otaker ngan si jawla nin kan kilalan nin kan inji ngoy ka na ji na meram ati illon na suru ngira jam wala gati long lon na suru lole jam jila long al reijang al reijayo nes yitia na janne na tari ngakel ngajaw kalla kilallan wala kamba kayin bisin kanti ina ni setin gurodo na mas kayin wona kayin na dai a gorrita bungo.

0: barnga assoy samin sunga bara Yusuf Abdul Karim assoy samin Nuruddin Adam Abdul Karim nandogis asso amin sunga barnga Albel Nabago kwa kulgis asso amin Arnes Abdul Maula dongay sunga ne awelon nakingo na tole ardenga Abdul Maula dongay sunga ani barnga namayay bara Habuddin wala Habibuddin Abdurrahman dongay sunga ani kise bara innalangi au intin itaiba alanduo au na belengasi ken simong ari simba kikwel alkang bara alamba gutka na belenga already kit kirsing al simong age na aile kinga tume alang kain keringa sayaba alang kido gutka na kutumo kulgi donga ni baranga alkentina basba nabel bara Habuddin Abdul Abdurrahman dongay sunga ni bara aljelna jago ila orey orey ne simoy ye tulen turile ye ba orey jammail jammail ba orey abay lon eski kisse dayen orey den tulin kumon na densi simin kumon na densi jammail kumon kasibes ilong kila utonga la kayimba alanki kayin taringa si askalumba kayige altebu kwage nama utonga si kul konjol inalam kundi ila yaiba ila yaiba nama yel den jingo en kwa ai awna duobi duo den suru ingo duole koro na ilong na lo ker nyanga ne yesi jie ni na majram ben asa konaspia jena wulligi ngo jena lomfi romagne leja I bi ai sikalon kain iwanga aliyenge a kain keni na kain iyanga wala kain kalanga alkien a kien kwa bayna sikawngi ne iwanga gen alkuse kuzingi ne iuranga indering ne enduring ne inwajang kalon saka injurunga le kan kauritila nes incoming aisibando wala ilongal ilong na kwadinga kurol na borunga krengale kay na longa krengale kay nes ye nin kwaninge na taringa kuriti maranga ba kio taring tari la se akawba asaki dengin kaula kaw na otaker nga kurgul kaw na otaker nga tabunduitia tabun undula yi nama ila sekundi asaki dengin kaula nin kang halima ya halima ya haya dongay sunga ni meram ka sunga sa swamin marangwel alam balda din katab a wala gal din tabag nais inwa ka ngungi halima halima ya ya na wari bindeling ka ngungi meram ki kwel alang already yo bang nabi jilil baw kwel alam bi balngeti halima ya ya suraz bulel ba indara diengi imbelen keni na jurenga kojoja ki kalon se kojoja kien addi askeimba kamal mandina mbaw ba nenal poraki mitil kaminga maram gundula asan kaiti na kayen kojoja kirsingo idingi sungais amin ka kikil mandiones amin hoaybenes amin halima ya ya halima ya ya dongay sunga ni na bara Khalid wat jabal aljal na jago Khalid wat jabal dongay sunga ni ares angalambi kwa kul dombang na alang orre domi alang orre domi inama kakwel asang ki orreng si minsi inang kalong abay lo naski sense orreng si min kalong na ilong na dayang kilmadyo inalang kabung kasi ayis lomba alang ilong alang taring ang keng kol nga kundi ala nyesika na mkaw na otanga hong kalikuriti. Kwa sunga ka mati na kwa atidok yung kwal kwa ringa kay na kurol. Na maje ila riyal yede ngung kurol al de ngung kuro yesi na mas yia. Lea na mas otaker nga longola wala otaker nga ila nas tabung kere ya lea na mas kikilambe to. Na mas yia al ye kake al itketaring kakiri al yede ngung kuro. Sunga ka yung kilalang. Utonga sunga kila kay Nestar nga doon nga ki ilalang alang inalang karong. Alang oto ji, jo arreya ni, ji namas paka ambule jando, walagal si, ni, walagal si full ambule jando. Kaila kilalang dahin diyo, wala aka yung ba. Kaila. Nabay inalang na inalang karong, bais ilong asa karong ba, kain taringa,
1: kayge alkiyen ponge ne kayidinga ge alkiyen dokenga ge
0: ah donga songa ne alima ah ki sensei oredain kayin kilma an kito aleke na ay duobi duonde en kilma dioke bara abdallah abakar donga san songa anni ah asogis aming na orenes asobeleng albelna bago jina ah alima wa kulgis donga aso aming ah awuna banna kundul na kayin isi itkaw alangis kinga tabunja ilalong da alima din tari le aljam kondo wala meram din tari le ilalong asa ki intari nga si jirgel nina oto ati sok le a deni sugu enga na sugu uenga insa jalong ku intari nga si asang ini irgo ay dige albar ngang awali na barangam bay ni alam mayin nye si a wala ilong a alang dok el na mataring asik inyana mo o indreng na kibar ngang iting a dagara iri kawi wala kalkagi iri kawi liana ma elna skulu uro ila ilalong alima aisa kinga si tebunduiti ilalong aile kinga si tum wala ilong asang kirgil kaya nga si kikalon si binga si utong asong nga kain ati ilong na kiyentong ang kitong alibang ati ilong na mer na skwen wideng iyanton na deng abantong kain utong asong nga kain kiyen na ijigitia marang kasi kikalon si ilong alam mundul nas nabi tawrabang na fogong abang kahangung alang ilong alang kila konjola si kulo kwa altabung kenge ki dorat kenge ne kiyong konjola si tawras kawritia tabak si kawritia marang ki dingi na itinggal durnyo ke na koronyong kuru koron kurnyungo na yang kwe nge mbele nga si kul kelas kamba wala di nga si gup kaw wala gal aldok yey na dombure nga imbele nga yang kwe mbele al korongi korong ay alilong niya nasa in kulungi nina al fokoy nina duo baram foko lew yokani kila yelage kinyenge aba ki king koranga kurini otanga songa ke ne ila kinga singi non alu orre nyango e mera mine du na nyoke indeli nga baye indal kikila tui aba e tui na den dio injawrete ka oto ka ngungi aba in dying aldi lebel al kana kirsing oto ba ni to kanda en tule mera man kayle wala kayimba adias kayimba ki ko la ndayen dio kay ay sa nyeng aso kaminga alangi ziyen koro kirte ay sa nyeng bor fotta kaminga marang idingi na lord fago na alanga na tawra kuro locally fi imbele ngadu imbele duo kela sanga meba ka a koin ko nan diyo ay ngir singo marang bijje jo xani ki ngasi ski sunga sunga ki kumon si abay lo na kayin iya nga dayin diyo kayin ba na kayin ka nikin na kayin mera ma dayin diyo kayin ba kiba nyoke kang wala tabu ngang ko ba idingi na iya yay alko ay gamin ngal suruy na dombare do gembeleng roman al iya ngang kiyen tar ngang duke na kiyo to at ilong na kikayin yang kirkir kang roman si al ning kumong yukani uto nga sunga kayin faka sunga is aso aming jel na jago na tane do si jingo na jinga dongay sunga ani kin namay yenge ilalong al kain taringa si at kain rate ngali at ilong al kain tongan kitong ali at ilong al dayan burudyoy ilalong al taringa kisi kawal yenge na skingis mga duwiti aba nama kila si kundi al ilong ay sa kingis mga duwiti nama utong akong akaw kasi masal long kise abado suri nan kingo to bayin kwa e aliyay ayenga niska ngwayenga au wayenga au ni na suit imbitul na nyenge na ijelingi kila kwang ayenga ge oto kwa kila a al kinina kila ge na kanikin dal nina kila ge oto kila kwa punga ge ati lona tololin kagile na asa el na kari kingese kai na sindeli kai ila longa lang inang kalong ila longa lang kit kalong asan surzi kola kungi akaw siba asan sur daraga akaw ba idi ngungi na taringa kisikaw na kidage ba ay sikinga sitebun duit yang awuna skai ngi sikalong awuna skai taringa kirgel aw din tare lole ina joba ka to al iyo na kojo jan diwang wala al iyo na duem barukerle na barukerle iyo ati long na umong na ska ko indom ingi ay siyaba iyake baruke kala ke mama ke anya ke orre ke nejan ajoba
1: alang kwa kela na ridiki tabaka e nema is borunyeti nguya nien kan kela lang ajoba sang duo koroki ku kiko kikasaja yi nema is kin koriyal kingeni nal asake nejila ajoba ayla rigen koyon ko tirkane ne dele jong nema is dim tonki dem bogunya nien ge kela lan na kayi nin gena dai ndiyo kayi kela na sadya kayi ka asoko sa mbarnga na sungais aso amin alba na bundul na skaititi kinyengena kayin konjolage kinyengena kayin kojojage ali long ne staring an ken tibon wuyitia na kauna taringa kitkawo ali yanga gaba kinga tume ba oton den ton den sogelle ilong anan duo bi duo na au kadwen sursi ingel na meram din surjingo ore dogola kwa kul na ore kwa nyet kayin surnga kingo enas ingwa ki alkan ilalong altaring isikaw ay san kinga tabunje wala kaw na taringa kitkaw ay san kinga setemunga duwiti haba. Abas ilasi kumong na kisense duwabi duwa den surinang ingo. Na bulong na yay ba ila tari al yay ba asa yisitemun duwiti baranga ming oto ming asan den tile ming oton den loli le wana ming oton den subule kwa kile al subu na kwa kile al yongi. Ba au na tari sika al iti al yay na taring ang iya yala nyesika alime ka dongay sungwan ni jinsine jundul ubara abdallah abbakar dongay sungwan ni bara harun asoke samin bara unes lomfi king ko bin ko ngafali na aw nay ki se jundi na din kilmang ila ji gwel alanja na din ngore di ja kin na maka ngui ka hangungi baranga idingi na sunga kay na screen say na sunga kay na taringa kitsika wengi wala na kawodok asanti le a na yai ba hele kinga situme na yai ba ise kinga sita bunduita na yai ele jundi na baranga dinga kilma sondorok indelinga nas mati ye en eringel inya lay bal ki kan na dengin kirsin ki dengi asa belenga lay ba ki dengal taringi idingi na ki oton sogle baranga abay lona tolo ngi ge bara harun wa halima yahya o bara abdullah bakar a baranga kwa irkwa kinzi kulti aswaming ba elon na duo ke na ken ko na ba be spaso baranga otoyidi na dai kunyiri tinyoke na kote ngalan kwa sis diem orren kilmanga ka al elon na addi addi security maran otoyidi ni maye na duo si ken ko na kamin elon alangi kul albi ores kilmen na mani idi ngungi ne kik binga kilmanga kanne ka ngungi alan kwa sursi kul kilmanga kanne elalon al dai ores kilmanga innan kanni na yei alantaringa kitkal dayon orrengenes kinga sitabundu itia. Awu mingo ton den sogle, na duobi na kain surunga siki ingo. Awu na kain surunga siki ingo. Awu na tari siki ka ali ilong nas inkalung kain iwa nga isikungi. Ali ilong kain iwa nga isikungi, kain apunga isikungi. Kai aisa kinga dayon jabil u, kai aisa kinga dayon tiru uriti. Ilong asante le ati lono kurokain ilong ki ala lul na to tahrikaw. Awu na taringa kele sekundi. Ali ilong mati ati longa di ngalikang na kumuna ota di ngayis tardora jaye na yay ba. Kini maske kila ang kawla na mas taringa ng iya ng uya. Alang ilong na konos kuduong ko na mako maranga lelan duong kani ilayalay. Lela tori duongas kayin ba? Marang kayin na kaw kelesi. Albaya na jumuna tinjala na majumuna yay ba? Idingi na kida yung tin o tonde yung sogile taringa kayin alikikwela lang yan sika. Taringa kayin alikikwela lang kiyan tabung ko. Barang akasungwa sa aswamin na kasi ingilong alik tinjala bara Harun bara Abdallah Bakar wa Halime dongay sungan ni. Indara Halime Yahya indara kanikin na si Zangar insi jua al darake asan kundul na sky titi kanina jura yang kojo jale idingi na kisense ya waribang na kia kwelba alambi kia mkuna ndiye na waribang kia kwelba alambi niye morete yale aliki iya ndali kame ndele na waribang kangungi alu kundul na kirsing kikwel alankida yinye ndali kirsing alangutka alantabunko alangakouba ayenga sungwage na adenka ayenga sungwage na nyenge na kuwa rita tarika wengi ni nasa kalumba. na ko to ngalan kayin surmo kutumu ila dogle yeyi ne long ni na saktari nga kalanga ba kise askal nga ba na tari nga honga kawingi na marre yidai nga yesi yeyi na bus ami na kinan kwa rita kerel ka asokis amin na lom singi dongo undi na makel na siyom kerle kayti barnga kul doin kilma bang orre kwa na awno ko surzi kul kilma nan kani na masokker lekel na skainti ingizlong ayla tinjala

ki as kalnga ba da mitil in king ulail aiz ge de dengwa ana ne areng gar ne ulla mat ki kan ai ulla ki ingang ne duwa sinjal ma deng kar ne to sabat ne ela asinjal wala dem bur asinjal wala dem wazal wala dem abazal wala dem bilkilin toy wala as beba nama el duwa was ne bulo e to lay alang duldi de naji riyen nami alang waiba alang buta emma alang durafo ela bat tulai ela insa ba ota tulai aka marin ye gis asang ing ululing arkumo asang ing kumo ing ululie ulul kerlai wala ul dog mangka amba abelo naka ka aining an nabelo no ulul keri in ainin ululi ngaying ilain ulul urang kiren tebung koro dengan rarengel bu alba jigil na dua la iban bilang in dua al kuel jikil ma in dua masih ilain lel asan diin kilma ngad bulo di ayjaming ne ji kajang ne kiin peta ran dio ne jagil gi lea namas eke ngarri kuing ring orang gua kuing ala in uzi awna tebung tulen ka dagan putingal ulilin paray dagan wo huwas ko aba kengwal kele era na kele nay kumme nyetin kinga zibas inang gawe namas kien kay kawle uruwa kawle nas kage kundi pota ki namakante wale nga kengal kwa tulen age na ina piyaba namay ina kurnyo dizi ki sora dizi ki sona dizi ki marga dizi ki ka di gal kawi nga di dengan tonga di ina piyaba sare mang namen singwa jiki jang ha kal ben plan ha ben plan jal do jur jang ha ha do jur sai kal do na jiban do tulala yam jal adang ina ne ne ja na do jimbo namanin kai namanin kai namanin kai namas kiwe ki se ki al ulagan a namo mang ngani ngasi kunde namo kaunge nasin kana ruli indua nya etel nya al kona kam dora mukena gamngo kitina gamngo al bain atasina gamngo dora I a ila luwo bo al wo ana inang inam bi inan namakai inang namakai kuin jarunga jingwa dang adi tesin kemere

0: che diranno la tour perché aveva i zamboi.
1: Era dinang, era dinang kin kias kalmo kulla la dillo la gal kela ne kumme na bi yeng kengis ka kaule na bi keng ka bugila namas indio indio ka e king ka ge alba ka tulin ka ge na indog na insan ge alba utka na ka ina no ye na ka kunjaro eten mo loid la kao ne ki abo puta ka ro botar dagin putting ulim parai in al podu beleng inalom bal hoy ing rappa ines khens beleng marang naki inquel min inel letabu do arenken kage angrin kage wala maren kage ne poli na potang inai ulmele na dwal ki naki eng akwel ba san kala na aran sin nilal ulu nyereng bay yenas laditin ajundi balang ding kelma impi na war ala injo ya hindu se angal akwel ji kelma le do bar akwel an ding ad mere sare na el nay to bet ya na el nay kilo kilo bet na mbulum yundi bala kilo abade ngar tulem bra dua orang gua, ki, aw, nak kemudian ada tolol ini orang kerengel, elain, na kain mitra kengal, gis, dah mau jundi, dah kain mau kundi, nak kain awa, hello bal mitra hong aje, mitila, eri eri nyet tindian dia ke, na in, aisy dah mau kuah, dia bela long, ji indio asal jamba, dua asyik aja lomba. Walau tu orang yang jilid, naya undul di le.

ayette namugal kuel alan dangirtimo e lazikirtimo alki ngwa borun na borun namen kwal otanga allong songangalen borun tare nja nama dik janying kirtimo na namakuel asan janying ile kanyi janying nama lan kirtimo song kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sources kanyentia kientare ngare na janyingi dognoma longo songwa ngare ndi zijwa zan ki ala se janyingi burum tare de dik nomoki guti njay do kwa kit al zi kinga na jurenga doke age yeng balong alang gutle puto kerale elain na buru guti njay kwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gistum kirel na mbeleng as diente wi elain na se gudom na ma dora buruti alan ila lole ongale longala njijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulle na dike na tulle ba gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulle kwang na jo na kejo na mani ara jeran alan si tulle jiwi alalia kin dim buru si stare tulle ja na inalom ba dol gudja na gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dile songa tulle am asa guda kanga ba gibas ilayin giwiya san yasi yanyi na alansi yasi kura tulle nga jawli alanke nga kanya na alansi yasi diyen jayin tulle ya zan diyen jayin tulle ya na ni yiyen tulle ke yinyi diyen suru niri alan tare tulle kawal na kakire kinyi na ba yiyen tare tulle kawai na kakire kinyi baylong aljijang na tare tulle ya na kakire jayin ilayin nasi yasi jawli na mazi yiyen kiwiye, na kawwiye, na tarikawwe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayeng na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si soka ja, deling asang on duwo, lia nama way. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sa nyansi jawli, otanga kit ese ji jiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

na ete kidok na makwel anangisinkwa dual karagio nus risigiwi alpalgio dola pal o burupal le kara nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi dinguti la jawli elain le jiba elain jiyo deling asangu jiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti yutumo na din baruti al yutum ba kela kwasi asa gudjawli tila ba ye barun yutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duwollo elena kebo kakire na zi ulo ang arratu lelong alan kwa kerangasi doras kawliya ba ni yeng kariyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyang ulo nga kawal nama yibingasi kurwa. Niala sa indeling, yeng bakele, nama keri, dambaru nama kumena kwa, diyang gut alkawebo gutogi. Na kwa nga ratul leng karul, barun kwa nga arrakarul, liya nama skiwe ki udonga nyet aliyeng kawe. Nama skawle, ni yeng kiyeng kawe nga alking kwa, udonga za kanabal kurung, na diye lole kikong. Na ila kampi duo, duo ba ila mpe kila udonga si, aliyeng barun kwa nga arraha. Na diye nga rara na desi yeng gutu lea kal nga ba, nama ki guti ndora, el na keri, nama kwazis den bele pali, ide, nama kwadisi den sabakello, nama ki yeng ala sekundiye, nama kenge na keyeng kini. Ki kila kwa ndora na, nama gal kwel alang kila kwa losi bau. Kila kwa yeng wasa kal nga ba, yeng ba nkami nga, ali le duo mbele nginal dayingi, alki se daing yaba den sursi nasbi ye se ban nasbi ilaina la yesi dok ba pal jaruti karra illa ilaina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basan ele gutiki gut al ilong anan du demborun tare piake an demboru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu injarte al jutum din sursa banas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumore na mu gutin jake na ki ngwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu leki wi alan si otan asi kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw wala mas di ota jivi nama dine ndiyo jan na ota nga jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddu indaram. Ji kansin boru jang ila nas ki uwa ma jisi boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi eten o boten alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, baye nga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwe lalang kundi ki inkwel, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tamu inja, ila gutsi al pi denga laiba alwenti asan ke ngala si pali. Asan kaya ala si pali ni skiwil. Ala nansi, kien suru nga si, kien suru nga li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masinti ni aginyi. Na kaya ala si kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loy le na kinyi ala nguti nga ringa ila. Ila yin na kinyi kwa yembo si guti, na skuru nga we. Na liya ala nga wuna kaya ngulu nga si, kege kutubenka, kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yani ni na kisin mo asan suru kanyen din yani dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: tane da kai ga kangal jamkwa da yin barnamij oren uruwan jare na ine na ma dangin wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da yin barusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kulkulu asi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin gagel na di oren ake da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sike inga
1: e ki pora mai nan anan in ka asan ki kain surunga se kalung al kikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango idin na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na din tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba bakwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alang surunga sibagi ka lo bilo al kain del din dio anan iskan ba auna surunga si sur gigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagi ka idin aba juel aisen gisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakia na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na dan surun songa tarai idin aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki din nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karaka wya na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi te bukeli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tok kan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagi ka abaki surunga bagi ka naka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bank liviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si kerin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi ko po na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru da yin se ko bo in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan alomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang in kwela lan ki suru se kwengi nyedding al kain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yato e nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long in naji na aza ezi uya ezi deng yo albay long in alaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise eramba ilole na mai belanke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi maji jana gitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jumi nga sanga jua ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru da ngese kabe idingis ke bi na kingase idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba en asa suru kirgi nga u eribi ba it kawe ali en kwela wala gal asa en dele suru magin ba kawe idine en donga toge aba kele beskir bidial ne mekel dian ne skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inse ka en nala en ke na en sur kirgi na ski dok sur kirgi duwalang el neski nga se tebun ker akeba idin ana kwa ki nyet al kain kain wo nyet den je nga kain ba en ro aza kerin ja nga akeba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bau ki sina ko sa ge na ma nyet to ga jawe na bo na ki en je na ina na ma gal rose den bir nya jundi ka ngun jundi idin nas ku roke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se kwenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela yeng dambu ruba sen ko
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loy leh nan taras. Jadi semua nana magali netiri karing kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin lagzi sekelkan mak kainga, nak dok gigo kerja kering.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani ne mu kwela langa si lode tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firjay na skikelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an ala donga a wala yenin elnes in kwa alki gafala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne idne ji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alam bay urung in nelan bay ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kulo ye la fingi dina simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita atwal nga jemba ila nyet aso kiki korunga na korunga se dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni mangaske bana son korunga ke balan ku yari himba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man korung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo lalan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan anton kongi in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yen songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban ki sambili era dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba, na ding algi dingi na dileke, na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba, iding neyen kwa kat ena na aba na aba dejang, wala aba gal kwe jang, aljel na jabung, jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang, alang o na abung, na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok, inkundul ki doratok, inkundul alba ki keya kang. Na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay. Kusanga nang kainge na daing idi indila. Ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kani na kaya. Iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun. Na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun. Iding ki autokang ala suru nga sibagika na kaing udonga. Tamunjol.
0: Tulay, mayurambay na dogi sinan tarazirtingo. Yani ala ki kauna donga tokeng. Namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la sejaming lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye kiji air ni jia ba jero ba jele yaman gijisi ni ye ba jisi uru nama dinga le ong na kipu rafatai kaya jam kwa namagal ine tiri karing na ase kerke nga na dok daing jirisunga in daim buru si tabung kare na kaisi na kirisin daim buru alku akwira lang kabe. Na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

baila sikir nakela nama dogwela nang gingwaji din atari wala galdin utonga alji jawda ngorendio ji al iangwe yang nal amojang tule nakakire na dayang amo ila alje na sasunga tarasi asiki kalunda ngorendio na al kisin kalunda ngamo asukuro ke na dayang amo al sasunga taras i utonga nyatin ki jeringa nando ki kurunden saba amo tule namada wala sangin awar jidin surje masa ji katari ne ji jaw dayang ngorendio wala gal ka ge alji dile kweli alen jija dayang ngorendio ji namas ingal nga ji asa taringa sunga janna jaw dayang ngorendio ne kin taringa kage alji janna jaw dayang ngorendio taringa namakila ge idine ji jitong inden tibo jang nan jijang na dogolang dieng iye jang nan jijang daing amo meram aliena utonga tulenga jawu kain tongen dio wala gal din tongen dio wiji meram ila na maye nes gisi jundi nes imbeleng asi taringa tulenga jang na jawu din woren dio ji al din tongen dio jawu ba ilon ni al din woren dio jawu na al din woren dio jawu ba ilon ni na al ji din tongen dio jawu innama yenes ki ngasi intemel asen ki inkalun ki utunga ho ngala kamba wala gal eri ho ala kamba wala gal eri ti ala kamba ki asa tarikan nakan nakau dayin warren den erin na dayin warren erin den tari siki ki eruas kawa alki warre kwa kan wala gal alki mera makan dayin warren mera maneski kalun idina abas ila tari siki eru jani na dog jundi nes ide dewlo kari soga te bugalen bagin kingasi utonga songa bulal kain forenga dokke ma kwa al kain kundula bangin angul kangi na dok dain tongin kwa wala gal dain woren kwa wala gal a dain dinna amo asi kona skri ne kriya ki borukulin gen kona barin ki akwel ba alin ki borukulin kwa ki kwela lan in kwa ki dain woren ki dayin warren isi na maal kwa ki diyan borung indalan kaminga ki namo kwa lasa yinkalun jika tari al jaw dayin warren diyo al jijang dayin ammo foran kwe si mo ila al seki kalung ne utongo si mo masipi namo kwa lasa yinkayim ji al jang din jayle din tongin deng tibo al jijang namando warren tibo jang idi nena lomba asa yinkayim ki alba kain tongang isi na kaw marang ay se yitia kain warren ang si walgal dayin warren isi ki maidin al mitil kena imbeleng alang tong si diong reng te ya na malia fal juro ne ki al ka ingele dio kwa si te ya ka do kwela na fal kuro ne tusung ile si dok te ya ka fal ingereng ne tusung ile si al te ka bakwel indala nye tusung ile si tusubaye ile na ye na ding warre na ding warre la si asi jikin jeringa si mo jumong na jel nas gewrelingi wala ga nas gelngi ni aba jundi nas gemuni ni idine ki do bi do ba in long nina aljis eri jang no ske dile yi ne do ker ga nam do leng iwi ne ki kas koron ki widi ki beleng deng ereng na dok ki digal namas dok ki jurungan dien dor kumiti na se ki jurungan dor kumiti imbaye ne ki ngasi jundi alan ki kain juru matare genka nas inkalung induo ye al elnes kasi imbele kwa ka ungiti sinis email imbele ye kasi zat gise email ni songo tebu gwaleng wala ning imduo mbele si inang aginne undi abas gi injel ngi induo nde mbele kasi aysan zat ing songo tebu gwaleng jibam bam jawung kiengang na udonga tulenga kila ya al ilonga alang ingi marang abas gi ki erdi sikang dang oren dio na kauna taras aiba bizat ki amonga abadim bara ns bele kwa ba janguti dem bele sine injamin ye inye alba imbereng ase kwa le sungolo lolo idi ne jis galun kanje alun doker don na silong mar gi kwa lasen surunga se kanyinti ki gurun koran din na gi ase erin tole jumong ne janes dimbara si jwa ne ye ele duori bulon na ns inze kwa ki ndala mba surunga kanyi maranga baska alung na awngene doing si dio umni nes induo si awaba
matinin tori jena ma ilang rilo foi asi jidi ayum ni nes duo ker nes ila digi si akwaba kinna ma kain taring age na doxing in kalung duo bi duo as kikeng ayenga wala ga den jurun ken ken koranga ase min do ki ki ayenga demen jimin idi ne je to aba apayang bus udo akel si jalan zamanin kila alqua punga kain abagal king ayenga it doke wod iti yang bagal kila si jaw alqua na doke ng kaina kawe namayena ingari ki jangarai nama dok ine kwe lalang dok gis inwa alwe lalang dok setinin kwe uro asiker na daim bele in as agingi ba nama dok bano na kayi nga asiker nes dok ine taraska abas gingo banga na duoke nga na ye kwe lingi ailang ingo na buwe lalang si king ang kirgingo daim bot ke dok ging kani na utongo sunga kayi na dok kebel na kien jingo ben nes bawar nama dok kago nes kwa kitali longa alang gising kwa bano gini kayi nga.

kaanga inga diem bara tolla asker na mo dogwela lang ini kirsingo alasa ka ngana daim belen bonde kundi iti na mo dogwela lang gis ingwa ki kai surunga usiki erwa sama kawa kaang ina kai nga min kai surunga usiki erwa sama kawa eruna ma ilai alndin king udonga wala gal kim ba ma aljabun alan kul kilage alti yidiyele sejey jam idinna kwade anin genan ye bamba wona ko lang rivia marandeng ila rile seje yasin keba andi surin sabai anil lonfin sabai seje yasin jam kina mako ela sangin kalun ka alka dulding go yang ne lonpi bia de jalung le tulle indalang alwela lang bamba bunna ria ka seje yasin ang lonvi ka ingerile ati dina ba wala galati bam abana wela lang a lonvi ye ka se yasin nyingi ye ayla jundiba idinne ye kuluso bakke ko nyet kinal kan dil dindiyo ye bay jan uto to lenga gisfi maranga bas giseje ye jamba na jijwela lan ila arisi jona ja na bam jabun na ja kiyan ka ji ammo dayin worren diyo na jijwela nan dayin worren diyo erdi ja ila arisi ta ganja ba kangi idinne giseje ye zamba dele maranga ba ji inseje lingi kisense kai ngirisi alwel alkul kidwen kilman diyo na wela nan ana alwela san duin worren kwasi anyingi idinne kado kasa tari ang alan a duin worren diyo ila ji annan erisu nga jaba wala gal annin tari su nga jaba wala gal annin dele juru su nga jaba ki lombi idinne jiye si sikhajaya lombi ye jizi baisi nyingi marang ilal si jidele seje aja nga ba na jenna injwa aljwa langi ngirija ne gi jawngati ne njamin welan a awel baran a welan a awel baran a nama jawngati ne din juru len kilan si jawrdi idaye gi ken anim bam jabado ila risi ta kan jaba kangi idine ki alti duo video ina ze kawa bas dogala a kani ton jang sunwa awol is ayu kwesi bas den tari jengir na dola kila kani ze ken dar nga jangara bas ko en yu digi sin jama juru nga jalo na digi zi sin jama is ala nga ja na diggal na mas injwa as do du nas wata nga jela wala gal al su gyo nas wata nga jela na dinga si yani ay du si den tare yani marang ila du si asa injwa lang ala nga fe din ko ila si ne en na ala nga nja ju ni na nyangal turge far wala gal al matar far lila jiba sin injwa in tare na dinga kaya wa kanja inna ma yani ki kwe la sang inkalung ki al kang dayin warren diyo uwa kai niskin tari nga kai nakawe abonan kai niskin tari nga kai nakawe nan dog dogal kin dokken kai niskin tari nga kai aliyen tin ninin ga unes dokken tari nga kai nakawe na ki al aliyena na abon kan ki kai tari nga al kau inalomba al kai tari nga al togi wala al awi din abon kwa abon kwa tari nga sasunga ge jidin dari ila kwadinga kinnes kin jeringa tumo yin kin aba arikena enga worren den dio zena alkwa kaniya na subunga kawe na kwadiya gal alkwa kusire na teringa kawe kwadinga arimwayan zike ila lole ne yapi kwadinga mungkin nanin den juru jamali kudan jiron den sabba kwadinga gal mungkin nan den juru jamali nuin den sabba na jamin jone nan jago ko ba sin kamin al ilai filanne ela ye kullu lolen abanyanga al in recipe na sa so si mobi in jiba din tare ile na skuro na janna jaw dinna ji aba ila edilan eri yanga na jiyo walan jari ne ila arisi ja wala gal adi subu genga wala gal adi gal teri genga na jiyo walan jago na ila arisi ja ki sense akwa anin kel ma simo ge inalan simo ange ba idine ye duori wala gal ko hari ngaba sin yin min tori ni ngari nani alan ko ona ago na ile duon ngari awi ayevi idine ji la doral ji ke jaw duo ger ta gam bia ba ke indin dari nes gi giwi na ding a ding ta la ne lom vi ni alan ji ke in nan jaw inna mo ki kwel alan sin duo bi duo ilon din dari ji kai al ri jamali nes din wore si jaw nes din wore ngwasi to le indeling na din to ngwasi na mo kwa al jimborun diyo kene si ngasi to le indeling abas ji ilang ari si ji wo a junde ba ba jaw ngenes geyim na dok ilasi to le ka kire yeng dele na dok aba ilon na duo kerke ngana kweli nye alan nye ilalang bamsi bawanan kilale fago bas janyi
idi na kigi surunga siki janyi ngine ska nyindi ina lomba singi ila erisi ya siki jalung alamba jana futo ni mkwe nje nati eri ila yanga walagal ji ila tile tinas janga ba walagal wajan janga walagal idi na kisola kando ine aizgi ya ba na din din tim vago na ji lompile njaungi kani nja ila tile muki kwele sengi nkalung ila tari tulle ila algi jisi lompi ni di ngore nkwa sinas gyawengi aseng injalung ka tarang ingeri al au al ilang au al inang indeling na al inang indeling namadok ine daim bele ingoto sasungo simbok ya nga idin na bi duy ngore ngamonga bang tulle nga maka wel ine dok aisem bingazi inwa aba kwa kul kien kelmas in simoti melinaka ka wel alangi kwa nyet lomvindonga a alangi lombi kingasi kuro ini nasan kalung ka gen ki kaw namadok gi ine kien kilo barignes kelmam asogis amin lombi kuringan kuri idin ne gida lombi yang nesuto kul jerne nesuto kul si jalu ka alun si dain warren kenya al ka kirage nan al duobi dos den tarike na fi den warren dio ka wela san duing warren die kenya nga si nyet jeingo ka nga mo nga si nyet nek dim baj ne di si minjani ne utongo kila al jen daras age ba ne si ken juru nga lo keringeli alan sa asunga kien kilmo si mo yi ne kilage asan si min na rumin kain kwa nyet leng na dok alan jundi na dain warren si in kanyinya ayi en kweli kidin kwen kona sa agintima isi jasun yeah.

0: bay law on rek wa don ay kanni are ngas kan alam bi ko kul dombang na aw ne zuwo kay ko jojo karrabawi jawi a sogo samin a lot na bang a ko akital diele jamuy ay se bomungo na ko gal al diele jonge ay si kon ko nga idi nedel di sa songa wosi a bago otodo dain sogi na kel dog arandogi long na kayin kon jolan kirsingo ali long neski nga se kelmo so ngayni wala gal kayin juru ngale a nama otodo si dain ridikener na aldig wala dain jingo na dokela landeng kirsingo tabumbeng duobi duo dengo resi mugula songo ba a imbelesi kere kawiti dier tuskele kangungi idingi na abaske jurungang akanyingi baloto taga kinal kain kilmale kay na kain jurungale kay ngargalal kain jigi age na kain konjolage taga tuga anka wiba belnas bago kikien jalunga alkwa khibrata kriya na bago na remember na kikien jurungang kona teyanga asabariti na dog remember kri al ilong na ilong alanki danjingo ille ka wala gar kri al kidandio sulangel a na naskayin nas daying al dia ko ngaba a nama dog majramba insi dolfani na king ala donga jani ei na magal kel a nako na gutka alang gagil kri al kene indelin
1: e bay law rek wa kigen jan ker lobi lol ban kise e donga kanni e ares kan alanka kerebang e na dog ye al ko jen dio ken ko yakin ki ker rek bas ke na dengen kirseng mara kise bas dentin kein a alan dentin el kise na kidle kago al ki kan ke ma ko le a bendele mantaras bang ko kital a ye na dog wajana ge al ko yon ale kein ni na man ko kital do ko yon ale akimba a nyetenge do anni e au na lompi ken kan tin bitin e mara aridika san kidele buto kan son ayre kidig den evelengel do baynes na min kiran awna ke lompen kan terasindi ela una bambe ba malwa jola nja ilon la lompen ken kona evel king a elen sa baso sa min ki brayna ke bora patay mara manjago
0: a asoy na tane asoy orre kwa al nyetti mbago a bara mawia a dongay son ngani na jelna jago tusin jago tajagin a rimenja din jalongale ne king arengale al kwa kibrata kriya al ilondo a orre ko algal bang dok naskel bam kul tajagim bago na rimmem ba a na manyi otto da injingo na kankanni ati long na simanga tabu na kimba wala gal ati lon na tabu akeba wala gal na wu nga keba kul jake la uto ngasi a ken jigenga kage al indelinga inna ma da injingo na makwel ala moto kikel na dengim ba kirsingo barnga orre ko a idingi na otanga songa kayin na kikayin kilmangale kayin na jari nga songa kayin na skarri na kayin tabungale kayin na kayin jurungale kayin na daldin kwe galalke riskenas are alinyeke denjele na ma otanga kin songa takatinge abaylo na daldin kwele surange a ye baski munin timel a otona mayay na inin kingel ati ilong na wuonga keba wala gali ilong na tabuwa keba wala gal ilong na sabata bu a tabu a kakiria akeba al kwa tibo kiria ki ka konjolage al kayin asan kwa sijigiti tabumbe mbarnga ore kwa nyetting a na kutumo a na kirgingo si ala mutka na tabungo a bara salim donga isunga ni a jago na remember na barnga sis bawar na bundul al kerek bi kerek dientin bas baw ne kien songo nga bas baw kasengis longen al kul ki ray ngan simingi na dien kilma wala gal kien kilma oredio asa ore se mugula bungi ba kin na masonga konjola ge o to kin ma kwel alan kel ne ritin kirsingo al ki kan del din dio nas inkuring dele a na kawunkere wala doras kayimba alan kurol ne jia wala gal tiras buridia ba alan kuro ka alyei saba tabo puo wala gal tibo dayin orreng a al duobi duosi alba jingo bembeleng ki bayna sakamba duobi duosi alba jingo bengkama ki tabuwa sakamba duobi duosi alba jingo bembeleng ki asa kirgimba ken duobi duosi alba dok jura bembeleng mera maseli ki raya askamba ken namayis ilong ole al ilong orre kwa nyat asa inkeimel ki oto al ilong bayem asa kamba nama bayin njen ailong aliyena kwa ngamia aba kwe itis orokom alba jumunas bayina keba kinyela ge kain ko kolanga na kayin jigenga na kayin arenga na kayin kin kul al ilong al kidge al ilong neski bayna kamba walagal at ilong na jirgon wori idi lay neski bayna kamba esan surringo walagal at ilong na kenge aloto da imbri di tajagi idi inta kote nga sankaring nes doki bayna kamba walagal tebuas kamba inna madan jingoy oto bago na remember bar nga kwa kul al banabundu bara mustafa dongay sunga anni bago na remember na bank bawar kangungi inna maye na sagatini neski orre kwa nyen al ilon na duobi duoke nas orre a kilmake ye baske kin timel na at ilon naske kin kaimel dok kaina ijundi nas eriki kaimel al kwa yinka menga abay ilon nas oto duo deyong wajasi iwo ke dorat al undul ye al baskuroke ila wajasi alanjasi maranga baske oto kaimel al wajana kan na dayen waja al arifila nes wajafi na kwatayin alang ila residence sabakasi kai alkene indeling ka asokisin wa majaram ben sunga illo ne ma wala lang in setting kuro ines kai ngona dinga kelkam ni ni muske yuna kayinga yi nako kibar nga nyet arrimin kawe nako no kutumo kari alkoel alang illong alanda ngoretumo
1: so
0: setting ngoron skin kayinga

0: asoy natane do gis aswamin orre quoi al innan bela na innan rimmen ba quoi kul gi donga anni sungai kilmasi muba innama kai al illon na kain kilmanga kul dayin orre kayin wala gal erike neski kaymel al dale sulanga bara Mustapha Fanga Fanga donga sungani abay lon ki se Fanga ilale jang seyngo kwasi donga jani tamuro kwasi donga jani kwa nyet se donga jani ari ngaskan alandaim boru de lole ne tembetesi nakan ne dendiyo kam bara Mustapha ka donga sungani wala gal Fanga kirlay asalumba donga sungani bara Adam waset e donga sungani bara Nasruddin Abdurrahman dogi donga sungani aljal na jago na rimmenja kwa kul gi donga anni bara Mohamed Yassine dongay anni na ila bilal jirimenja sey e tiriamba dongay sunga anni na asogis amindok aljel na jago na rimenja kin na mayenge asa ki kaymel adam Mohamed dongay sunga anni dogaljel na jago tiriya jeis ina jundu ul kwa kul gi donga anni dugushen Abakar dagi dongay sunga anni aldo jel na jago tabumba ko tajagi mbarnga majrambayn aljay ati illong nastong tibwa ke ba walagal illong nasimanga tabwas ke imba dieng jaying aini illong nina aliyina otto yamo imbeleng alberinga babung beringa iribegi na dieng borum do raboyi aha jikas jeringa lilole tabunje
1: aso ke boray na ke borvatay kise dienjingo kisa songota gatini elawuna do kirik do abajuel alang embelese mendeng ebelle jo na jonas jage kisense bay kelma sondor gindeling ina utonga kital ke ne dambru indeli na tabu akeba asan ker kwa se kisense kin nanamang jenga kidial juni na do se kelma sondor gindeling eten sokle na bado gena deng ya amokwa deng ya moingwa alang rijabun alang dambru ndien doroko walgal alang beringa babun alang dambru ndien doroko bara kisense kien belanga yal belenyetin kisese de loge marang ide aba ilong rike aba ni fena esula era tasle abo wimba beritaga wala tabo eni ngewa asen jalumba ba dobi do den sorin belen na dobi do den ken do lan belen na dobi do sor ses loet koel a asan sur lo koyi namake kay yi maraman eten sogle a aba en kwasa metile kaldo e be injegil ete nsonga bu jumana semanga dulokey semanga bani fenas dulokey basen baloma sa tabukey nasen kwal belne dulokurtu magnet kala no kurtu semanga ete nsogle aba ridik el nadien dulofago bandien tabukwan el kuro na elo tiri rifya ye kaina enga aba illona ridik el naken kwasi diopoy mayne mbaye ewel kiril semanga aba kurel elanjia ndas duang elal mayne badi tabu evel kurel dien tabu kwang evel kurel namaye jena mandi lo taw gem fia alba lo taw gem fia tarasi na buluna na ilongal ri ake bana dine amane namaz yengona wenga ken si alba el ne tir le nan kero den tuzule nan kera ken di tajagi ban yo sa bele longol ban yo sa arka kay nama tajagi kurel nam jena nam dien dien ane el nam dien a duangel el golal dien jam elal dey doge nalangi sunin doge nay nyetin ken alba ken du ilenge mara eten sokle na melonji mara men aba kwa bayne tabu as bayimba urenga kosenga le kosenga kela bamba ina mai buliti ya inana nakide dok urenga kosenga kosenga kela kwasi abuliti aba ile bakwa kita za tabu akayimba alangis binga si tabu unker
0: asoi
1: nesin kwa alka diemba inka anwala ka dien tabu kan kensel kan yetin karal abun aba illonna elelinke do ake balan kwa kuru ko aba ko kun ko la kun ki sok to kurul ki sogo wen kurul ba aba ki sogo au kun kurul keso wa iskun yan kurul ba aba illon na bayinke mara aba bayina ke ba mara abas abaji yola sanje aba ette ko la kayin na sare ko la kayin na jato ko la kayin na asinga is in ke la kola basin jalum bayina sanje ba basin jalum to bo sanje ba ba in kwel era lole alan do sursi e din su sur lojo ngi abas kurro je kurwa je ba alan ele arisi gidin ditin to wajawi egen namas din sur lojo ngi maralite aba ni fen do corona skuratan ka alka en kisense na make barin kin na make ensa yana ngi baram
0: asoy marang kingasi orre kwa na mesi longiti asa ayenga kang wenga awu na ayenga dinga hiri na tori soko kungi luna to soko kungi
1: wenga, wenga awu na onga na osle kriti
0: na soko tori soko kungi ya kaitaba in nyelai ali long na kwe orokom na sibaina kiba nagal majaramba na ti long na kinge ati dog nina otol ya moyngwa alberin hiri bai na diem burun dora boyinge ati lonas tabu akamba ya ellalon kwa burungal iri kiti ayi lole zainina kinal burungu kulli kayin wale long nas deranga kayin na kas kayin il ki hola e balba du bari bona jurre kurel sabanna kuriti wala dog ilong al ilong al tabuke na al dog iri dio kwa ninal kiden buru tori kenga nang agit ke nang ornanke nanka ke yi kile kul nake kile lange ilalong alan kile lange wala yeyi alkidem ores inkeimel a alake ba
1: kisense marmen albes kawa abake kola kun kiso isen kurolba na abake so wa kun kola kungi kiso onga na osen kurolba nake ayinga ayin kureliba illole na maduwo bi do kisense dog asan injeim kayte abalona erike ka duo alake ba aisa kirel kasi alka duldin ko yang mara bang beleke ina long la kimara ela yeba eten so ko bajel na jona jigala ji mara men kidem buru sa ken aya ninge ken aya kan so swage wala
0: adde askay ba
1: na na na alqwa ke nen kamen alkay eh na mangal buru abba yingi ba kwa ke nen kamen alkay eh aba illon na kay ngi surun amma kam ba wintin e ma kan un sen long kisense alkay na kwa ba ker kuzeli na kwa ba ker kome na kwa ba kere kaila na boru perendel na kwa akai mamman kwa kerna kundula na suru kawi ina kitabu alse kai aba illon nas tabu kai ki sense ela al illon na kise utonga se pe wal gal utonga se taras fi duan man jegle na jegle ki sense na duoto bu na tare tolle fi bang den dite nge duwa ke basa ngwa ya khail gel wala ka nga jenne ba kwa kai na kin ete ki wala por wala adias kai bor kwa kam boru sa son le kenes ke warngi kwan son nga ba kikan maraki sense abas kiwe na inange al tabuke kwa ke yeten sogle aba ete do na en kwa al kise tabui na kiwe sene kise tabui na stare to kwa ke na na kwa de ban do ban kire montron to na ki gamis tok banje
0: asoi
1: na otanga ke lal pia kwa boru to dokse amba oba bang jundi
0: asoi
1: mara ayye kan akeba
0: inam ya al urdu inden kilmake
1: na inangel na man nanji maramen
0: na ina injingo na yey majaramba en alki kuela lon tokimo
1: aso
0: ki orre kwa dok illakalu alangis tabuki ngasi kwa kela walakini sinkel aba ko ngo darangale nyetin kwa alki ne kurgulinga badelle ngini kirsinga na marang ina kaluba altin kena aminas aginti na alkwa kainas kawle na apukingi yi na ma bele toxic kanyi na ma kanyi na ma kote alandain karang alal salot kagoy alang utu gabine karangin nakam na man nani ngine kaw ne kis inkeme e ki tebuas kamba ki abbas kamba ki iwrangas kang ki yani jurre nga kang ki ayor sukane kona kane kain surungasi na kalun sial krisin ilalong orren yo nyetting oredain asak kwa punga dio wuri de dinal kwa tokin umur sabil lenyang en kwa kimandi mati kay kwa kine dele puge ne sabin ne tamanin len juti ana kire duitia ilalong asa kayimba wala asa kalnga ba na mai kam ya kimitil nino a nino bala daru erito dogalay ba
1: ki ga balay
0: al ilong nino asan karu di okay ne nino den si modo gal bayla sa daru di tin na mai in kaluki otto ate ilona skim ay sikayma ilalong bala ma kwa foranyet dorol tingi kan dok ridikel ki ordi yengal al dorike na abada indio enari singu ki beles dembeles kel se kam na tari ko nan se kel
1: nan se yi
0: nan se yi yi kila lan kayna ki meli orrak orre kwa na ki meli na ni nan urtutu nga kayna kwa ki meli na singal nga e nurtutu asa orre le kil make maranye ya do sa injan a alan kwa isi ki manai innalang el a wala kidog in kuru akay mba kwa kernga alan kol kwa zai o nin kital kayin del dingio na taga kong na kin kwasi kim na skela yi na orrenta la donga kani kikang marang abadok ilong na inkalung alang kwa dwoker el na is dain tibojim wala dangis tibojim ila do kadu bais ilongal itimpi wala asado kainas kwa kerngang kuro kangungi idingi na otos ngage abajagila a kain jima na al kain tebunage kasebe selong aisa kwa ranga kimeli na orren kwa ageba waragal ki kurin dora undul na ki dora kita undul ba keri ala elji injelu ala kinka lot al kan anangi long na orre kwa kain opon gene kisingol al inkam al orren palage asan nu asa tong falake dinina kain tong korola inal in long na in dain kutini palaske aba kungin kem pala kile el nezi en sur sawe ton si bobowi ne kile la long al kulge ke ko songage oral songage wala kien kung kasi be se lo al ken yi al oral songage marang aba zien kere kalas ayuri baduiti annang ilon nas oron orangel na ay korongi al bakele na ki ay kira kilul na ki barakilul parce que baranga ratar inderi yi ila long alan kayo or kayo kung kile se kilo na kel nas dain ton ke kasi liakin al orang akang budele jang kurala jang tukusele jang yi naski barngan taki jeng na dain tongker asoy te bunje
1: aso ke brai na ki bora fata mera men mara ene ma ridike na ka ki jidele as lom balan dor to kan
0: aha
1: engis lom ki ji arang itin ker gel ken e long bele ke na ji injo aton asa orre kwa apan kai na asa tibon kai na asa kin kai kai ge mara lolo e bele apingai ba wala bele umurai ba
0: asoy
1: bele kilmai na borunjo yingi na orenjo yingi na lompin saba
0: intileki
1: kine
0: kalu ba e al apin ayengan kalu ayengan abaka gila mungi ne ngwal ke jalo ngin doraka gila asan din si mesilong ila duwa ba el na kera kal na mayi kene na kare na kol ye matis kay na kalu ye masin do di ngu ye kele ali lona ki sense yani yakani ki to kayen ayen anyen na kala stamana le kri ye wen tamale kri dia aha ki kayen guru agen yes kizinin kim alan kin dogolan dio dikim lo filan ko yake na lo filan ko yake na lo filan ko yake yi kile na ma ay kalnga ni na al kwayen kalnga al kayen tibu ngage liya yeng kile se do na ma kay na ka gila ye tong ay sin kerki asoy te bunje
1: maram me na ba kwel alan do kiting ayen an den sabako eten sokle aba ilon na domborende ngere kawngi bakuri dawut yegri kuri dawut na mangal kele azang dei tabun kasol yena kembarnga kembarnga ngken ayanga ninke na dien jalom ken surngala ay tilima kay na kuri dawut ko ne na ken ayanga ninke ne den surduk ninke nya tolto le ke abana itti ake abadu
0: asoy
1: ira namaki kai ira namaki ki kote yanga den dorai na lompi ye kote yanga inaron badel ngal bayda tinle yanga kay ndelle na masage lolo etten sokle ko tera do bakin ki sense do de bakene kain gelde akin dio dinin kenan do basan ko bas nuy kefeli dinin kenan tong nyoke digleke dinin kenan dien tong min kari nyoke kana nyoke tuy na ko ban kama ye inkin la ki mar saran tar ke jaton mungkin nan yei al ilong nan de borun kuri na le long nan boru sin yetti ne di tina na star so etia ba jongona jegila ki nin kwa karin ye bele ga da aba ilon ji do ko anta wujan na ki sense kwante wuyang erito dok ake balan jundelan to dok komala annan kom bayenke lu yinan di era lolé tulé je nanki ko arabom nanki ko arabom abokol dangi nafs gaki ko araballa aba jongi nanki ko arado bonga de wori jaw nanki
0: ko longa songa ke ne dombra ji
1: longa songa ke ngilana inquel ji alanke la longa le jang eten sokle ka bay lonas tabu ay nas tabu ay anangis kase la garim ay kurumpi na aluna duin tabu ke na duin tabu kirel kase kelma ay weba ka wona duin tabu dok ene na ke na kirel
0: inna namaya alki inkamen danji ngole ilalong asa inkandok alang kwaker nga kele nes dan tebukima kangungi abailona den nyeratin den rakuro kanu aisa kinga kwa kundula nes kwa kimeli atiki kuringin dorai atiki kandorai maran dul leban jumong naki kwa ngan kepa na lot alkwa kina kome yanjo bal ilalole ki inna maya yel otoye na dan ko rong sungai na dan jemi nan ko ngama alke maranga keba alke maranga keba yi in nama sunga takatini ki ilalonga lan kaunatin adden kaw wala dog ridike al ki ridiles putokinelin ne ki ngasi koro roa srengelba
1: majira mai na baki aba un selekela eten sokleki ore porola no saiba wala adias ke banan kwa kirna kina do ke ore porin kereli naki deldinga kan na adias ke mamara eten sokle maramen namado ko erdike na indeleng na alki kalu ki sense asay u kolangi ki se por duwa ke na del na jililfi nakena arupi
0: adiaske ba
1: aba te jelno jona jigna marme te ki lo idle kawe ilong al dog is bari derin dio dinga na jekena jiwo
0: na il nama zia wol
1: nama zia mana men eten songle ki ilong
0: ila lo algi kaldul nama den dag ya
1: den dag nama zia wala la de la kulul nama gal den dag ya te ki eten songle ilong marmen ki adi ilon na kwa al dio ko adi palken ilong alan duo surinden ka kirin it ko wol gal surngan ka kirin it ko ngi alan si den te ya isike nga denga misike nga ya dayen kya ki sense nas ko na dayen kya na bolwa nyet kal nga na ba ngi na dayen do akiba ilong alan kwa ken kora in kirilal ayki ake nin dora ka kireken alan kel na ken uto asi delo enan kawi wala alan ka ay lwa sa kwasi bor undi wala alan ka ay mbal kerok om wala ka alan ka ay mandu ngoro uto kusaga abayyo na makwa mbor ngal bayyo na masubon ante ya aw na awul ye bullinge jite ba ki kalm selen sa ba bullin e jite ba ba bullinga ke ba jian jain ba mara kirik na ma incoming eten sokle kingwa abajummo alkaina kawle adilo na social media de adil na subo wanna kana kana doni jumana embelangal ian dalin den subo ina kaw na iya na ere na kalde na iya elei na kom kalmay ning udja na jopo eden dalin na make ba en abaya ba ke na banke na sing agiba na kike nya sing agiba mara iya alkaina kalde
0: ineri orre kwa songwa gena den en kristingol
1: iya alkaina kalde na ke na kerre kom na kola kungi kureli kal marad rijay wala kal it ka kreja ngasa ci kurwa janga ba al de ngunjuro ne jolan jangunes e se jopona le de ndalen so boban kikel man simi lele so wayi
0: dimbere na jirsingo ke barngan kelmay na jirsingo barnga sunga kay ndok na embele si kengil idi ngina oto ki abakel naskin ota si kawli kunirindio abaj kwa jumu na kawle kalu so nga da ngore wal idi lesa ki yensi kalu nas kwa kerenga si
1: akal orre kwa ngi
0: lakin ka durum be se lal orre kwa ngi
1: kwa kerenga do se kalnga albal bay yengena kawle wala ba kikana kawle
0: alba kikana kawle
1: kwa kerenga ke mbal kawle
0: kasi wa sunwa eske kom inamel dogi longal kanwuri altabuni wuri abay lon ki otankini nin kaw niki oto ji bengarin kan wala otos don tawale kan niki kawuna kini nin kaw kasi bes long asa apua kan bay sankin se balance kwa
1: sei badba ina dense
0: namas kwasi yi maranga bay lon nas oto ton apua ke ezengwa haikin dola bi al dir la bous ami kila ru moral ba alboro al kiembute na babon
1: na bo abou
0: na dir re bayo
1: so
0: kasebe se long do ko la san kawla na ki dir lakin maranga te long na yene ki to inda injalungi ki nyelay ni ki to re quoi al bakam bas in ki el ki bayna sa kamba ki duwa sa kamba san tabu kinger ki yani anen kwa e ki kwa kin ntar nan tarika lakin tari abata buwa ke ba kase do bai se longala indelin ba anan tori gal majran kwa kan abaduos ingeya replale bonus lock al tarike medivile na bio na reisi de les abulon ba sa kwa lo betel ka woni bon tari amba ba yi kinemes ka kurini al utonga kin na ki jirgo ke na ki kage ki tebuge na ki tebu indelinga idi ngi na deldi al ke kinota sinyet kita bunga pia nina saji dok gibel otanga jel nasi karaba jel nes mitil jel do tile kul yenge ale longa alan kiki yeng inaran keng ne kira dorako bar nga donga isunga ni barai tiri amba donga isunga ni dua sa kiing kona longa na kiing ni donga isunga ni asinga uje nga dua sa kiing kona longa na kiing asalumba meram la jang ju abola jang ba kona ge nas inala rim menja marang kiki insi kona ge bara dugushen jinsi ne jundul ka asoges amin kwa kul albel na rim memba donga sunga ani muallim teknolojia doge donga sunga ani bara hasan isen donga sunga ni aljel na rim menja asoges amin shai donga sunga ani albel na bago wa kul kinal bundul dientin bas ba bara mustafa dogi donga songa ni bako na rimemba ayido na mayne setting gro na skaymo na kayinga

0: wala ali ura kundiye ke wanyange runga nyange maram beruye a bara saiga lore donga songa ni duasa tirimbile po jergiti elai apo dain suru na dain ore na jergi kwel a sogi samen te bumba go neski ngarabata dien suru lene dien ore le bergi a bara dugushe na bakar donga songa ni kisense a sogi samen ni na kiri male aljel dok na remenja wa sunga kayin na inna na kilmale na lan kayin marang apuo kela marang tebu kela zonga kela atilona dulkuru ongo na uruta na ken kwas jabilan keringale na rokonga le dulongale lia albas dulkuru jawla na ma arka fiaga na sterifia na kulu weingal
1: na
0: dorol fiana kayingal zonga kela asan neunto bulong na duja na kutkut ko na kendo ko la nyetkele na kisingol na duobi duo den sababaw na ze sirisigen kinyenge asaki da ngor rekaymel kinyenge alkinkelu al erikena wori na idini na kiker rebe ker jigen alekan a mustafa fanga dongay songani asogis amin a kise inalangi marang una bidombang asalum ba surule jang hilda wala loker jang na bayla jang wa kulisi donga jani talin ko asi donga jani lobi lokila alkayin kul donga jani a martalin ere a marang are sangalan gila lole jang ko asi nyet donga jani ki kurul salang a ki nyoron kila ki galdin kila nyet donga jani ka sogis amin a bara mundit kwes kiso munden kiso donga isunga ni abelong ne kingo na ardenga aratule ouna jang bara yusuf mahamad donga isunga ni abdul malik karke donga isunga ni are sangalem bi ko kul dombang in nyelai al ilong na dayin irike majramain al ilong ne kinin si kaymelal dayin yo wariye ne inkwa al yeyna al kin worini ko joja akayimba enal dayin sawgen kwa al farisa kusini alang farisa boyngi na dayin barun de ngoroka kinim pia atilong na tebu akeba inyela al kiyoto ko na duobi duo barasillew na nenal ji worengen jwa al duosi stur tokenga na nyangalan duglo koyngi na masbetol yana manyanga na ke indreng na fal na masdelew ye tebuye
1: asoki barai ke sense na ke barafatai maramen dance ox ke sense do ge se toskal ke se ela un na ke sense na kisipa gwal yenge na ka en sawagan ke kona lowa da saka ki kona akrim baye ndo ma wage na saka ugeli
0: asoi yendo ma wage
1: mana ina eten sekre maraman na majon jigila kise kwa ke la al kain na kuzini aba ina lomba lompiski en soka butebeta yen kain nan nan kwando yenga we
0: asoi
1: kwandu mba nyenga we kila kwal kuzingi kisenze ina lomba zaina kwa kitalka ene kai etenso ela una ela duo aba ina lomba tyang asa borung ayam kiana orenze ayam kiana kwa kwanse ayam kiana kwanse surma kenga anwaiba ela duo kisenze na manyanga langela tari itsipya alankeng kwa una kai mara duo al elense aluba yeba imbeleng ka alang una ai na mara kwa duwe mbele kame kukel kame na mai kari kulitia na kana ma aina amna aina aina aina sasa yake leo kwa lang kwa jimara men mara eten sokole ka kidi bana mingi mara men ye aba ilong boru aljen do to wajaba
0: boru aba boru kangil bo kwaso ngage
1: aba boru angil ba kwaso ngage do to gaiba wala ko wage ba wala ko isage ba aba ilonas boru kwa pirike na dien dio elong alwenga sabe alwenga tamanki boru bakela kwage bado benarangi mara aba ilona den dio kwa wenga wala kwa we tokeng mara man ba selong alpiena kawela belen alpiena indelin mara ten sokule ke de ka ke de bena minye mara men tabu akeva kise aba

0: tun na ta buke yi a yin haka lana ba sare lai ya to ne ire na ba dok don bar kurunsus ingis gema tabu al ne fi anas kuna ja bi al kwan tabu yan wala al tabu yan al masule kriya ki kwan bele na sa hamilin ya alan jo na ki kwan bon na ki kwan bam loto eh
1: alan kigin kai
0: ade lon na ko sanga kai nan ki an bayin
1: bele alan kigin kai
0: eh ade simon
1: kai wayi do alan kigin kusun
0: ade simon kai nan ki ma ade elon na gal wayi alan do kigin kusun innama kai na belen ila alke ki dombren den dorai kensen mara eten sogle ke la kwakela en kee kidi kana mena men eten sogle do kidi do elense wala kwakela en si jiti an rimba kidi kin kwa nyet alkein or report ye nini wala adres ke bana kwa adres ke mena sa soye na kwa mbor wala kee ndakawle alkil maasi moge kin kwa eten sogle adi ela jawle ela si mainin to kwa kee yan dali yake
1: jingo ke
0: ajumiti ba
1: ela dole jingo ke
0: asoy
1: jingo ke dok
0: asoy
1: to tabunjo
0: iyan dali ajungiti ba yebake namaninke eten sogle namani fena se ba bul banke namaninke mara indella tini kise dentin ay ba alan ker rek kawna ko kalwe ki ngasi nen kame ka e pora gena kawle ye ka e pora gena kawle na ela la kawle al diem boru ko kerna kabe kil mangala sim moge in jola le longa lan kela ko kawle ngi mama ngal diye ines boru kabe al diye ko ngal kil masim moge sa ardi diwo ko mana jannai na addu ko mana jannai in jawl ala lo ngasan illu do ore ala nge hazin kana na jawna marakira ko kawle ngal ne buru ka bena buru dien do age in kai eten so ngle maramen kana mena min delle buttendi ore ko bullin sikia karal ba ye day nge ona en ten bitin maraden tin ba ingis long ay le jisi kurre na barigis derin dio duinga in ko lan sur ka kireya ala sur ka kireya e algi yana den dal ngulu ne e yana elena suru sai kim borwale aljo e sa jeng e azemba e elena suru sai nan suru ina dayin e ay al ete suru si gamay bona dindo ake ba jigudo al japon el kese japon el bara se ay ba u jongena man dayin e si ko ba den salla si den dal si nok den salla si ko bo den dale ba ke nanke na juma ba na may samin orre ko ake sense au na tabuke tabuala ke sense ideal taridungi alan giskin se danga jopo alan kerek dode kola kungi aske ba alan dode si kwe ayenga isola ongalen si sot bawji do po do lan ababalek ne laddi alan elen junga bar nga biya ziya ba pa biyo nyettinga lon kit lebe ne kaluna bawl ay ziya ba dingi ere na kalde dini bu kalde din kala kalde mara jial pal jenes bajjay in si burgo ngi ne di mbara ker ker birgingo si ayna imboki wa ayninka alan onaski ya ko bana dan suru asoy yago mara ben kiga ba
1: asoy natane asoy kinama jey magi al kayin kiton ale kayin kinama jey magi allori gan kayin jurunga ire a unye ba kayines kaymel tala ines kaymel al kwa masuli kariya oredu wombe oredu won jilelong asa delen beleng ayam jang nas beleng ayam mi jang nas a jawngel ba dok kin kona asa kawe yekel jamil lage wala idgela ngi ji kuro inya wala kin kona jalonge sunga gena de ngara do akere ngelba bas ka kel kam ba tombolin dag sine kel kam kin sunga ge barnga awna eritka al kilo na dai ngirike kin ji mo sa sunga gena ina lomba al majram bayne ne yinel ine a bara ibrahim ismail asoge saming al jeldok na jago asoy a ratule lord bi lord al jang a bako barnga songa gene kingol inji ngosi yeki fora kingesi kai bulong wala kages enga kangun delinkin alkay neki kan na bergena kaw marantare ali longalanka dele akamba orre kwa kirnga na masgalin kume tare alanga kaba kangu no otto duo bi duo duo askeba al dora jawiti duwa ke bal dora jawiti inama yeyi al kwasi jundi alan duwa bi duwa in kwa eki al tabu kwel eki a al duwa kwel alan semlanga linna bawngi inama yeyi al inziking o ati ilong na tabu ke ba ye ka konjolage al kwangiri kay bara abdallah adam kaka dongay sungani asois aming a unay wos orker lot albang bago a inama oto danji ngoy aliye eki kan na dengin kini a atilong na tabu sataba sabata busika wuriyanga wala gal dai na tibu askamba wala gal tabu askamba se manga tabu askamba dogo la tondio diemba akeba tonge nasba dio akeba ken ko jola kage aliye sibulitia inama orende njeimi nas orre kwa kai neskimeli sunga na takatini alan kilong al deldin dio kan deldinga kan na dogen kalung otanga kerga leskawe nas karaba metil kaldo ilalong asante bugan wala ilong alama kwa kan na jure kan nenal otto jure kan inama jurini kaya nas tura kayimba lo ala fara liba kinama ye otto ki kiyetene lo nas turka nga ni otto kasebe selong kwa sunga al kikang annan kwa be kwa dien lele kawnie kasal lomba alkwa kay nen songwage alanda embri dio kelen ni kriya tajagen alang elebe lele kol marang kaykan ayeba asan kwa alkor turgas lebinge na sambala bello inma yei marang nina albara kwa a bara dugushen inkwa ki aliretinzikan ki sensei
0: aso
1: ki aliretinzikan alan ka komala alan dolfa komala na kwa waye kawa marankiye ba walgal agit walgal ornang alan dolfa ba na tan na ellem far kuro inama yayi ndayen konjoli na kote la alan lole kuro majalma ati illong na tabua ke ba san kwa si terivia denine elle ki metil ati erdigi tori kase be lo alan sheke ati lonas elle shega ke ba na kala lo wel enga kin kwa kila bay ma sayin ndoro kawa
0: aso ke bora na ke bora fata marmen ki se kin yetin jingwa kin kin yetta ga tine ga tele gilel ki se long eten so gle abani fia na ro el na kwen alang elle kere ababulo no din ton oya ke babakari ti oya ene na makai dile oya ene na madin tabui en ja ene din tabui ten so gle maraki eten so gle ba en ja ina jela ke lal kele na dai mboru di pesing nan kere ba en ja na ro en ja na ro ina ela na ene aba ilong se nan kise oya kenga angreba nangalji insinjalom longa dia aba kwalam mitil dang in lekaunge longa dia aba lunnas kuya manen kan sese ka undule longa dia nama kuya pali ya keringe ngela ji alni fiana sese ka ele giban jewu nama oya ngoro jewu asan injalom keringe ngela kuto de kire kire kwa aba ilona ela ne bulunas oya aimba doin tongine
1: alambe
0: koropoi bula ki dolan kala nama korobawe maraki dale den da bokital ele mending ken sisiga ele ina maramben ken sisiga ele marakim kwa egel duo kenas konanjal kal oyan reala ke basoko tabukwale alang engyai al oyan oyan maranamang jundi na sok itfago na maye na koyinde ngama elna ringo na kwasi nyetti robo nan se kenne bo na mang etten sokle kangis longa saka ki kene kirting ina dayin suru asantinle duodik ba kenen jigele adirore na lomba warin sikige wala sakani kige wala ka asan de banjuban duodik na juta ko rasan ken dola si jam dekela
1: majra men jige tarang ina lomba je ba jige surinyi
0: kel jam
1: kan ko ngama sural bidi ne sporgel
0: egen
1: lekin maran kan jige dikke
0: kel mandio
1: ki zaman kan ne ngamin abaji na jani daw ti gel de ngakan na jina sukar jami ne ngamin kel dia ngamin ha alang am sural ba bidi ne kel dia ne sporgo
0: ida
1: buto doy ba
0: alba sporgel
1: ni nama woyin te men jomula nama jolia nama kungi jaso
0: maran maran
1: ba lekin maran jige ilake jige alkilmangi ni jige jurin ala jundi balang deldinkwe yi umeljawi kinama yei alkonjolang ke asa otto kwadinga si otanga sungale fogul kwadinga manin ullakingi kwadinga manin wajana kingi kwadinga si sukkaringa ele kwadinga kusini kin kunama yenge anakage nakilage gal jige sungage lekin maranga ila sort kanena rali kinya nas andona tane duwe wes kwa ila wala riyake ba
0: jima ramben
1: aso itabunye
0: ka ade ilong na aluna duo el na duire so ka kirena ko elangi leddi na gigel nesinjo kal dimba na gal dinta bonga ngere gisi reala bulaba
1: asoy
0: reala bulaba ka ka din so reala wala amani fena sele duo da kvena masege to ka jonga na mele duo na kal leddi dagna dog dagena lombal dagjaina dagjaina iba
1: ela gal
0: adigal ilongye adigal ilongye ela lole induo na gara puiba na ai na sala jato adini fena duin sur porgo gisikilang NCA tan dogalan baduin benjang egala ba erike kalan alang alang dog din sorare ngola adiga dog gijel ne sinjoka alang din tamu arinal duin sor yaring arilang siayba elaba lo sor si piau mara illo na ba dog yoro tare jakol gi mara men kesense eten sogle ki kanja yang kital ki kan dan suru jeng agi ba
1: ne
0: dobe do
1: illo son ko gulin
0: na adi illo na ko ambaru wala nyanga na nyanga litin jurite adi jingi wala ila ga kages ka we kidan na bontolon si la do je lo ko kidal bontolon ke la si do re ka urte na kal al apu ngon sa songa le kelmo si mai baraji in si jelo ma sa sursi pie jaw jawle nga jambola je fonga jambola wala al kerfe ta jire no kerfe ta jire go nga jamba ki sense ingis kam menen al tabu joy abaz ji kuru aje madi surin alangu to jarana girsin wala kuru as jaimba alangis e ana kala jan wal yana dai suri marang ba mending tabu joy wal ga duat jonge alangis kerna mara den sor jaring ya ki janyi diga is na sor nga se banyi na malo le kago a alangi ya jabongo na jalo na din kerbeta girgo na din juri la italji jola njenge tayan tayara na ba jabona jingi mara ina eten sokle ice lomba alang kelen sin ya le kinne jaw an njenge do kikel man pes an jinge ba na do ina jinge ba to leal jingiti jaba din bura jam bola din sura jam ba dok al jingiti basino sa kwasi jingiti din sura sa basa jingiti ina langi ba pogo jang al dimboru kesias keba al kesiale ke yetobu al dimboru kesias keba jena ngwa mboru yene gibeje ena jwaba sa gibeje ngiba dok ba pogo jang nana juri nana boru kesias keba ona juri boru juri askeba juri kai ali ene tobuy nesta waga ba egel lo le barga namen kambi kikerrek pogo ala ko bu ko mboru wale wala lobi lo al ba mbarga pogo ala bobo awna juri ngabe juri akai al ye na ina dain surungela avelo na suru kay keba jure keba jure sur kam maraba suru donga akaimba na dain suru ariani na tabu aske bana kinga se aske ba pasin kolom ki lo keran dok ay kapo ona jurnga ay kingi dok kwasi na sakal ngite blog nal kwa kan lolo basin on kwadu galo ko hon ko maraka na men duobi duo a alan den tabun inja del din dio jinde man inja kelensi asa jinel ba aba duo ke na gisim putte jo esan jo france jo pelba a kisense bo udja alan si din sur so bo wolga do tale lo al dile ka kire na ji jo langi ji jo bo so ki brayne ki borfa
1: a asoy majaram bayen a nas enan jaro a baranga si donga sungani barabu nuren donga sungani aso gi samin a are ngas kan alan ji dom jang na alan kon jolan karrajang na ma in barada yin kon joli barabu nuren al dayin irike a ton na sita keba dari na suuma keba yani ton na sita keba ton al duude kenga kede nyango na corona duude nyanga na ton futo jundi na dari wala gal reyi na suuma keba wala gal ku na suuma keba wala gal kamala na suuma keba wala gal liaki wuringa na suuma keba dien jalon ayni long in na nyi wene kundul alan dele kirsingo barabu nuren kila otachete kigile kienji jenga kaninge a donga sunga ni bara dawlat al muatana wal mutasa wa tasawu donga sunga ni a arisan namawel alanji domjang marang bara a berenga sunga gena jammail kutuben kawni na kinko na alji kutubenja beru kwa kulin na alan kwa kul arage kasi imbele sunga simoy marang delin dio banga erike abajia jaba duo akeba aisampia asanji berujang benji dagargar jaring na asanji berujang basin tabujang na asanji berujang benji kir kuina kir jamingi na asanji berujang benji din jabe se tulle duo inna maye ayle kinga jundi aba illong na illonna dina barankon akin illongalam buru inallong illonga sangitte bugang na alanki dagargar kerel na asanki kwasi kakel yi alan kwa kul arage burudio marang ati illong na aj akeba kiye aisan elesipia na enju alan kwa kul arage nina ai taga buru kwa kul arange buruto indio idi na tabu akeba idi na bayana keba bang otto kwedik el natige kerle el wala buru kerle el naskenke naladi wala duo yake ba na duo falke na undu na skendo kola laddi ine arrajen kela arrajen ake ba inama yeyi na songwa ka kirei na takatini al ilong na kikan alan kaka asan rikan al yeyi na incominga al tabui al yeyi na incominga al tabui alan ke na alan sikilasi el alan kwa ratara singe na alan kwa tabungi kia bara alamadin donga songwa ne na asoges amindok al jel na jago do alamadin ali arratulle lod najang bara ibrahim ismail doki donga songwa ni jensine jundulal orresi kilmay nanjani kinyelage al ilong alan kikan kie nganen nanko na jekin utoma worige konjola kayne inderinga bara ati tonke na deng abatonga keba ken konjola kage aliye sibulintia au ati long nas reika na wongas keba wala baymas kan na wongas kimba ka jigi nga aliye sigitia na royele korobina
0: aso ke bora ikise ye ilong ji al doni fena sabra joba ingelin jaw
1: asoi
0: na al ingelin jaw ba elen jaw alang si ingelin tonjel asan jeng alangal kereb tetebe tetebe ayebe ay alang jaw nas jeng mara aban nifia ne jabilnyeringa na jabilnyeringa na ilon albay makere na amme basin jalom ingelin jalam bay durpo wala albay balapu in kira mitele nas inalang kay mara mara ina ba do warin kwa kese king kam mara aba eten sogle simang aldrita san duangel astinel balang alang sunin ker elna kelen tazes kerina certifia sinelo
1: asoi na kwa kidigina sura kanin dia bagel
0: abaga lelona original lon sunin la panel lo san esi kurompe abas ken sim bilangal dio bangu na kelen ma dio finya elaba simang iba na rigerai ba na na tawra sai na lobi lobi ki anga na yewurai ba yeba dio ke de tulati dei do ginala ngal duiti anka angulo yo khobrona ko sunin dog inala ngi nyetting inala ngi etenso gla ba jongola jigala nanki angal jawel jele lo ngadi andai mburo jigala ba ire alki angal jawel jela banju mana tokke na tabun jeil na kende namakonda na makari luite na mani jel kwadi en kamme ali no na sambentabu ali nala jeila ela sambentabu ela badien tabu kwangi aba nyangara si inen jeingo ke la bas nyet inen jeingile yo ko inam bangu ela inam bangu aba lo na rikose ke tabu re na mas jeina makke tora ker kaungya marakete ora por etenso gle min nani kin kusengala bakani na makawite na makani na makawite na makani na kawite wala duwa ke balange hayla hayla wala duogal ake balange la kusenga sis jeine stoka jawi alanki jenga kidleko alangenga tolenga kidie aldalia ke nas jenga simoki kina makai na makidi na mbere akai na makai na kirsing marang inal dan jafa gelna ko asa warin aliyan kwa al borundeng jeng alan kwa nyetting arra egelna borundeng kwa nyetting arra elakan ela tinle aba illon nas boru yen kam boru ake babara boru kan ake ba manning enjoa boru alke mara alkwa kerngan donga ke mara egel ela ake ba inalan inkuela la yangwa alan kwa kul arrakan el blending den wala le engal ye boru wenga na din donga ke na dori ke le din te wal dio ke na bingati tarvi na dinga ke insoko soko na tare to les ka weba namaskela kwa namakela kwa se doya nasin joya kon ki imburual dange nyet ko kul ara marabel diga wisinam bo egel na tara sala ba kila na manam boru dial ma arrakan ki bi angirtal ke ne indel ngal bakwa nyet arrakan lakin maral yin nyoko to wori boru na akeba ay sin jeng inang wala kal den tar gal indel mbo wala tabu akeba ten sogle tar ge ten sogle tabu akeba asak pa se tar pi illole maram men nan makon jula pa illo ki aba illong alan kwa ki kin jeng inang kayi an kayi ba kimbelewa winang aba long alang orre kwa ki njenga inan kay an kayimba
1: la
0: belanga mana ya ilole
1: nas orre kwa za tengi ki ala kay
0: inna ka un etenso gle ba injegil inna injegil kin kwa saba kwa kwa tagina kwa walgal sile kwa tori aje gila ba do aliyena ke la uto ganan bule ka ba inan kin al pal kay inan to lela ba lon ho ko ka ba tabu ko yin tabu ka ran man ut ko nas kerge na mas ka ngana baru ka gulilla
1: asoi
0: na ina lo ba
1: ila lo le kel ning dok alan ki singalon
0: aso
1: ye tabu al songa takatini al nina ye nas jijare kinama otan songa ge nama kwel dok abai long alan kaungi matina ki domboro en koranga ki ye tabu ila long al songa takatini al ilong al kwa del din dio kin kin nema ota songwage abe lon dombore ale kawngi ne kurgulungo kumoni natagatini arang tabuke marang kilalang yelage wala ilondo alangi kaw na kamal tabuke lang marang kinzi kemel tabwa sakamba kinama idok ota songwage a nenal yi warang selem dille jirsingo dok na dewuti ni jirsingo a dama do kwelalang kel na kumuna den kel inema yel otoki dayen kojoji naski o radio a konjo la kin sunga ayle jigitia kase longis ala ki dor jigitia asa ki long nas tibwa kamba asa dele te kay kindeling mas da ndir boy dim fotta foya inna masunga konjo li da en tong dok na ma idin rokonye enga nas ku nga ke ba atin da en tong ki oro ku
0: ongal kela
1: ongal kela kela nesen ki inalang jasing nyokyangi bana kwa nesen ki me bari na long in namado gyei nas otto ore kwa ngemeli yi tie al erikenas kan ina al barakwa kiel basin kan dolfa ini ngeldul marangel kiyalan dolfata
0: kiyalan dolfatan
1: na belen amal otto kwa kien murungale al kayinde ina al jimu sanga jwa aba ilong na ilong az diemburu ridike al diemburu si jum wala ridike le netu leba yi kital burungale kerangale kayin al ki kuriti na kanni ye marangay nitia
0: den sela
1: borun wakere ngali kien tare ngakundia na kayngiti na diem boru kundula asakin akeba sokon yi dok songwa gene kien boru wal kayngia marang kangungi idingi na duoke na imbreng albel suruwele binga kwel ki otoke ziskan alang el nes grisingo alji songwa jir singo baranga songwa krisingo al kanaka wal marang duoke besen kwa hey kien dogala biala bawal batara yi biele surujan bi nga yegi sa yi aba ila lanke kase be selon duoto dok yi ho ala nga be aba na jigala ten jwala kala aniba jato azin jaring na kinsi kweja
0: na benanga menang
1: na tabuani njawi wala joni na jagi hilla
0: ke kabare
1: kin na mayi ngena songa ko njolage a na makai in na mayi san kingi ore kwa tabung jaying al songa tole kangi oto idingi na tabu ingaminga al yei al jayingi kangu ngiska in mitili kangi eribi erina tabu kande yi dele jay makuro al haya kariya haya na makale ke ki tabu ndorake ko anaka in nas in long nas tabu akai ma manatu diingi la jayingai
0: ba jayingai ba
1: inama ye otto na skin gamel kiyala kaimba kiyali ngalo na mayita kiyali longal wori kan kiy kanguni idin nas dora askalumba sabata arankawngi kin nama ye lodi ngi singame e jike satta bujang kanguni skamia idini na di njuru tarefi ba
0: yimmermen
1: yokani imbele sungata katini abay longalang kayin ba awnas tabukan marang aba surge nas tabu akeba ila ila suraiba na asungi singo ai
0: yimmermen ene aba en kwala mete electrico eten sogle arilona surinde en komol molke na intebua keba
1: jenga keba
0: alin surinde en komol molke nanke na intebua keba na entoko na tabu dokanze kane kanze kane yai ban sursenyet gudem fi giban jaye ne ten sogle giya ko na yel kwanta bu jamba din sursenja al din surinde en den tabu ha in janga sa eten sogle tabu jaye na nyet trasfina nyet gisar giti ba inalanja intabu na maye nas insusi argitina ba din sursi inalanja mana indin sur in kai kimba kin kwage alba kinge nyetin kimba din sur mbakin kwage na din tabu sin giban jabi aljisi ne ila lola inan kai eten so ligal gi doja na tabu jan kidin tabu ngin alji kwan tabu jan illa ke alan donga si junni na buru kerle je wala indonga de jundi wala lan perre wala ka kawa limmin ngin na maloto ki utoki dal ke ne ndele na mai
1: asoi
0: mara eten so gle inala lola asa duo ko na inja kal ko anta bo na di enta bo nyenu sai bembele embele nu sai ba no meaning aso ngwa ske na si jurgu lo aso ngwa ke nan kidig dog mas ule ina lompi den sabba abi yo na jegira ina asa yeshu si eh asa lompi yeshu si ko al badal musa wai in tawrat lei al musa wai lompi yeshu si ko ai si
1: kinna ka ko eli majara mai
0: kinna ba dog yene
1: sera pali ko eli
0: na ma dog jurgu
1: la ko kan na kurguli
0: eh
1: a so is amin nema wesa etiri mosotka nema da njingu kale duiti a zeyi nina kwa al otodok musa ngakain yen asata bua kayimba ka jigi nga kayinga sayen singi
0: ta son jigi
1: kwamburu koya kamsi kungi
0: kul kwamburu sa son skungi sa son skungi
1: oto nga alan kurol
0: ayenga piringa ongal
1: ayenga piringa ongal oto ki fora dok asata bua kamba dok barang kinjay ngale ayenga piringa ongal kon nati longal aye piringa ongal kon dok nien ge dan yo alan kungal wadaim buru kenan nana inna lonke kenkona
0: dolo
1: wala jungoni wala kenenkona jungo wala kaungines kwasi zata dai nguya
0: na belanga mene yi meramen mara e lokan ndombra jurgule kwel jimeramen do kasang diwen na
1: wel ay asang elore etire jalo aliyei ne yeng abatta buwa ke ba abatta buwa ke ba konjole yenga sasonga ke mara abatta buke yi ko bele tabusi kari kulitia ne makiya ne kinkit kawona kutumul nakiya asoy
0: ye maramen kaba wala ngusu wa taban ina jayngale ye tabu ina lomba alamba tabu toge lodi an kwa ngame tabu to kala fi ba de la ngira wala bobo na tabu tok de la ha sa fi ba dil nonake mara de jayngala li lonake dok lodi an ngama de ntarke wala longa dia dok manning den tar ngwa lan tarif ya manning den manning den tar jeng na ngwa in musial in duopi to le ala ba maraka kunin kilma ye ela une den bi saras kena isa la ni kilman ta ba lompi ese to kapia ba wala juran sa ba lompi kerge ya anan eridi kena de le kiri asan kerge la kiva lolo sok di lompi ba sin kute ya jingo na ma zizen kwa di ngal ba ya la ba yana ma gere ya kilo na ma eridi ker itu ya lan kila kwa sis jopa lan kila kwa den no agi mara eten so le mar men kina men kamin ye kiseense aba illonna arikena korrongi nyettinding na illonna kwa dirre kabu inang mara menela kiseense lompin sabado kinje simazga ba kilompin eluna lompin melanga ba arikelena geluna tarasaiba
1: na korronsi sururi
0: na korronsi ginel na korronsi jumel na jayna ginel din sursi jigitia na din sursi kayla ngala abalang alang gundina jigitia lolo nangunyo
1: rangi gelo de ngi kamena al alla jalem pia
0: lolo alla injala pe bolad olympique dulding ko senate o ba alanke daldin de suji na suji tien lolo abalo no do uji tikenes indeling ba duoki renden sabai naki duoki renden sabondo la ke lombe ye ena ko abdo sen ngi divia o ton ade kale long al duo el benes fena jisi erdik era lolo ela abal lompine jisi u ela olympique jisi giti maraye gite baba erdik ena kiren dorai na ko lang jisi dorai yawe ne jigal az gemel bayan jamin lombe nan kasi al gitina su yalla ki loro kin kamin meram bayin namanin jayen kerrek ri alden kerin ren boda ake babaye basurui alden kerin ren bo a ina lomba lan kwa dele bayin da tiri ho babaye basurui illole aba illon na tabu kena dora ren elba lolo kise kamburu ngo songan kwa
1: kay
0: na tabu tabu to kawitia
1: Nan ta wile se bobu neskerbel.
0: Namagal tobo el namagal kero.
1: Asoy.
0: Kamburo songa kwa nke na songa kwa ke ne nalan kawe.
1: Ne lo langi nalangi.
0: Ne nalam.
1: Aba elong ne gi wonjang ne wonga ker nga jurnyu ba al kwa ngamal gaid jang. Yi na gaid ke ras jamba kari do bas njalo ngal kwa jibya to.
0: Mara manjete aba elona ke yonas wongela. Wala wonke alangi kase kwile duombe wala gis ku duombe. Na aluna juni ya ko pere ndeli. Na ko si ame. Ela wongundela na ke nalam. Lolo banto ko ba ngona skerela
1: asoy
0: nagal tolle ba sungu moy tarangel neska
1: asoy majaram ben bara bakhit dongay sungani bara alama dinali dongay sungani bara bakhit galaga dongay sungani alaga sorry aha alaga dongay sungani aljel najago au nakin kin jey nga ke kwang inaran kany na tinbiti lekay nanga dusinga ba na marang au nakki orang iri kany bara hisen dongas ungani jensina jundul waringan no jel dawlat musawa jensina jundul bara bakhit jensina jundul dogis aso amin belna bago ko akul bara mubarak dongas ungani mubarak harun albelna bago kin barnga na mayenge asa ilong neski orre kwa lobi lokan neskeima tabuni
0: tiga balai
1: okay asoy asa kan neskeimel aba ilong na sur ke nas tebu akeba dele ban konjola sunwa kai aba tonke nas tebu nas sita keba ba otanga sunwa kai den di na indelinga aba long nas reya nas wonwa keba di reila do ba karaba sunwa di ugritia aba liajang na hodu itena sunwa kai ba borño wa basin kere tien kwa me kinames illo ninal kikang ne nan kenga asarri yi na rei kang nan dari kang nan liya kang nan ku kang nan ota kul kang na ku senga dai irijeila inyalai abai lo nas mitil kaldo ninal majram ben kwa a musan a musan adiyenti le aldo yen kai na karakai na konjolele kai ayenga nina kila asakungi dok diengri ba konjolele kai ne jilingi ko ya kai ko amburungale ba konjolele kai ne jilingi maralia ale long na diele tebuskuro kila kwasi dora jawi marang kila kwa deni mbele kila kami na kila ninkanya na makiye sai na musa ilalon ki otoro al ila sequel kain kil mangale na bay londo na kitte bukwel ayi kal ila sabba tabukawi na dengin kirsingo a daud dongay sungande daud zakaria aljanna jago asogis aming na tane dogis asoming idingi bara bara daud na aba ilong nes tabuaka mbasa kunike alangis lawful ni tabuisa bakawiti banjurup kawi inama yayi na sungata katini bara daud alkikan orekwa nyet nes kaymel al ilong alang ilong alang tabuke atigis terifia dain suru alang kwa kulkel na kufungo Musa nga ila sile al jota kay na kilonge dok albas dien tabu kwa yen ila tarisi bakawi ken ilnyere al gi kinga jundi tabu al yen skinga si jundi alan tarika na alan tabun kan niki na alan dora tokang marang oton sogle al ilonos tabu kan barame yey na kul ferrakenga wala dain bere togaiba wala kain jarringa togaiba wala dain tari togaiba alan tari sikali long na kinga jan ka asogis amen so ngais asoming marang na maro kwa sa musotka rito ke majram ben a na matikido dying irike kial on rekwa kan ki dan tabusi kerel sa wala kerel la in na maro kwa joji debu madning el na sin duo kilma ke alampia ni na do ga bello na kawngi na kinsi ke gilal barnga yei na jota pissing ke ndure nga na kanikin na kingiking a na maduo ke na boruntare ski kilmang ilafi na sasongay marandok dele ken jigenga ke inkila den surfingitia ati jaylay ati jamle ati jabale ati jingile ati kale na kwa kilal ke ne ho kawi gal den oro askeimba na mengere iniri dole yal jigil taltar rakasan jibokuido asake ba il nyale lo de ne kinyesi do jundi na ati long na stebukan tabugi donga kurel
0: asoke baraye ki bare mara manama jona yigile ten sogle ki gal alkoel alang itir kring kawin setindi orre kwa eten sogle aba ilon no duo de mbara asay long na kise orre na el na ritole isipi al elal jutumo ene tabun duiti yegal elase gal alkoel
1: askirelba
0: tawasla diba wala kurenni ba wala asnyenti ba rito dogle asnyenti ba wala gal male o ba lawla ker nga pi to gale yim man kafiya na kafiya bana na fiya bana ba illon nas orre kerin do ker kele
1: badirringi ngaw
0: nas orre ker le kele nas inangi enal din te wi badirringi ngaw
1: inal zonga nui wi
0: inal zonga nui wi na dirringi aw na nyinti zikital ke ngalang illon lang i alan te wunje kinna ma kikay mutwa ke somar gidan wora nak mutwa sina ngaw eten so ko ba jona jegal yim maramen ayba darangale jegal e ko ay kendelinga ko kike mbarnga al ko darangale score kindile na ko ringa mailay nas borusugo nas borusu gona addi askeba
1: yidiyagis
0: ene namas marakire ambara dara dio kor kindele den kore la kitinga la ngenes ki duot king aliena elna yesi juro na lo de lo bo ala ngenes marakile duki nama kidem baras kindele nga gal mandar enki nama kay nja age ka gela oro por kidik nama dogi tebunga si nama dogi na kidik kuru kiti eteba dimbara elna gut piana utonga songas long na lo sang orre sikir ne jizi sekse jizi ker gizi ji benjamin lolo inya alaiba nas mara orden duo kerit kelaza ele duon den den sambados lomba ariasi lomba orre kerin si tsa kele namase nangal indual din tebu
1: anan se ken kele si lom kini si lonsa
0: as lomba kini si as lomba namba dog el namase
1: si ilong abai lonas tebu gang asan tebut kangal dan dioi
0: al dan dioi
1: al kidai ngara rengel na dai mbele ngara ra ka en jarri ngara rengel na kay ngoto fuli ngara rengel
0: na kike kike
1: mara duo ila za kundula al din tebu na duo as lomba ji ay jamin wala jikas are jam wala jika jalu inersi kinama yal ko ay ngama ki bullingin dora al duo illona kila watan leke adna ngillona boru na boru nyetin tawi asan ko am bullinga lon kila ko alien alde mburu di yukai. Kim kwa mbu lile imbele ati wakai. Kin sunga gena jalo nga kweli.
0: Ete, aba yungkwa lang kerinka wange yeshule. Bat na mga liye na Musa wai. Al Musa wai. Naslo mpe da Musa nde musule sisa ye, sisa li mpe ya yushusi. Al na mankenge lia. Jagilia. Al ilong alia kwa antabuyi. Kwa sinyetin si argina sinyaga. Maralia illa al kagul. Al inkwel. Ine king orrenkwa na king orrenkwa. Kwa orrenga songwa kain. Nama jigil nama nkwa na asang orre duonsi, orrebe, orre duonsi. Den ken kwa ndiyo. Duo arangalan duo diye tebuge. Et den orrenkwa ndiyo. Ina kwa bala. Alangin orrenkwa ndiyo duo de gamona jena sila orrenkwa si. Dien tebuge. Ina kwa ba. Orrenke la ba orrenkwa bang. Bas duo ide kundula. Alandien to we killa orren kwase na masuk dien killa orren na ma ina kaangu ina gijamminga elawun al diele kien kidal bibo na selong nyet na yenan diele ina loenga ba asla na diele bido ken kidal ye yenan bibang biba lor sorto bang ye ba bibam bi na yei ina na makai ina na ma ina gundi no uton ha dar tabun duiti amara kiden den giwi le na mas inkiwiki abadi din te wange ba aba duo kere na orre kere ban din te buy aba orre kere ban din te buy na orre kere ke ding na du ita bal din bor duye kya an nan ke gel boru kere la min akuro kere pal wal gar kina min kina kere ndem pal ela ela sal ba ka din te bos ginel mara te ba din bara bay mate na ngay in dual din te buy ba janyin na az jaw ba kida lo ali din te buy in nana ma kida muskila eten sokna man kam men orre kwa aw ki nga sina kilo palinga na aw ki nga sina kungi palinga al kesense ribe ari al ilong al kaw mainden din ewele no marale do kering dobi do si al bagi kaw mainden din ewele no marale ore kering abo bona bugila ore kering aten sokle kwa dual di an ore ela se bagi ki sense kawe ananga nyoke ina nyarta jiti yese bo bagi kawe anang do ele ulul dokal eting lompe dente bu delo ape abana oro kume do bo bagi kawe bas do kawe ki kuruna masiten gorade kawe gorade iskawe na kilma kawe ti maraki eten sokle anandai al den kire nan karel ade den wajan al ite lompe den juro se trek se wa kida bona ite den juro nu se den wajan si oro nan kanyin nan karel ade den kire se nan karel kel kam maraka ngi sam min nan kisense aba kering lompe la ka ngi bawla dombar nga songwa gutas kaba alan den ara karan kise na manin kan kiki mbes long al kayen ko jege na badi ne tabu ngi nga ngi yabo
1: asoi majaram bay nes in nan jaro orre ko ay na madok digi alan ki na ko ba al bedelling a tebukwel maran tebusi askerelba kanwi nama yetebu eriti al irerengi na bayelo na tebu du ereng sur akebali sibu ye kalole ningon ilong dan tebusi alke asangin kalung al kika nakabunyesi na tebu bada surakeba maran kayin tebu ngalodi an kumite na surakeimba yani kimitilai oto duon dogla sinke yi nama jumana den alanko ken to ba kwang ndio ba kwale songo nyongorgorege na ke kele songo ge ken dogola banjumon nas kwang ndio yi kawlanga kay nas dusingeli ne embere al kwang elente buy na kin kwadinga al elenga gena elle kay na kien taringa kawe ni nas tin kay na kien mutonga kawe yen kien yanga nam birnya ko rite ki to bang na ka na kien dogola yani kien je batusige inyara ina otoro yani duola njana kwa ante bujawi bakari nga kelele. Marang, aba ilona bi ilona siki orre kwa yensi kiwo. Na da ente busi, otoki kandinas den undanga kome jam mail kel. Ni, na den baris kel. Na den si ton ken, yani, ken otanga kulka.
0: Ken saba kirgel.
1: Na ken si saba kirgel. Na den si lot kati ken sora kele alang kawi. Ni, ila duosi, yesi sa tapa kilmo busi. Lakin oto ati do ilona duot tabui. Na auto sol kere ke te bukering mboruko ene elalanden el. Na den to lot ala ngonza ta asbuliti balanja. Yokani kinye lage. Inne madogi ya ines ilong al kida ele rok ridike na da ele usula nga. Te busike ni den suri na bau kina makakang. Kina masuru nga kang daengo radio. Ati lona auto te bu el atandayen te bule dagargar kerel. Alan duwa keba alwebe na bima na makatabadiyo kele lala yokani ka al kuingutu aso wakila kaina langa aba. Au torik el nakari ne maskele len jige jige ne makoro na ba ngi sambel na me irel lakin maran irel ala munse si kwa kinye lage yo hane borusi in coming albadem ko etum aba ilong asanki kuringa kang kayen kuringa le lolan kida gargar kerel al aba kwa ker nga jegile diengo resa kuringi den keri nyengena dagar gar kereli yengena irika gitia ele duoro basengi tin taripia marang al kwa ki dok kimitil ngaminga doke aba de juliti din tugural mestulera marang aba ilon na doke futto jawriti na ayeka melsike na tibne aske ba tibne siasal mo kwa kala ngasa yi ile si din tugur alan jeina jaram ba dusingel akurel ba kinyelage oto aliyi natabu askam bolo pu askam ba na oto ke rek bi ke rek kawno kom aw barnga na kilma sursi kane na awna sursi ko ngi radio na awnas inki ukia tala pugan al masuliya kariya dayin oreng na yena oto ka kwel kwela lantarika kasi wesi lomma jaram ayin ayle tin jara domo ngal jua sanki te bujum
0: aso ke boray bore ko ke sense wela sain wa al yeyi na kwa kidal borundo e ko kidal borundo le ken tagen jawla kelense ay ko ba ye mamang annan aylon ki ngasi ba zeng en tolege ele unen aba yen surwa ke imba ba islong ki kwa nyet dok ala nga ke imba kwa kidal par ke bial par ba en long asan imbe mel ke la kwa suru ke ngasi bingisi a suru kane na marabi pal al bayin ay alang iting ke la jawla kelasi iting nos boy mara o ay na uto nga kisis joro nga le kare ay men nga lang kono sa dayin yan dalia ka na kere den so bunga lang kono si kopo a lia namas uto nga kena kare yelen sa baso nga giza min na aba ilo na gal tabu ake ba kise yen se boru anke ba mara nabaduk ine kwa kirtungo lo walka kagila alang ilong alang tabu itke kise yen se alang tari ite ngal yei alang kwa chokola kui pasingol aso yeke borayna ki borobote
1: bar nga aso yesa min kwa kul na dongay ane kwa al karinkele do bar nga bara Dawud Zakaria bara Nuruddin Abu Nima dongay sungani Hassan Harun do gidonga sungani bara Shakir kwa kul gidonga ane bago kinema ye bar nga alam berengan sekir sing au ay na itiri kainkel mga dayin suru na dayin wore sikani ay siya ba kinga si na abay lon na tabung uraka ba banjudre nga kang na bangkimi nga kang na matinbitin at dul el aslomba ay yene duli ay na oray ni na makena alta taba am ire na may dultan in na mayayin ay kinga dula dikerek marang abay lon na zonga ke na doga dieng iake aba el yebazangwe le nal irije ilal orayne nal duli annan kiwi do baslong albas arkafia yeng basur juleli marang kiyo to nasba kamba wala abas kamba wala puas kamba aisan ki ngasi arkafia nes gari mintas ki kwa kringan kari kina maya yal kain konjolage wutka na kel nas karing na wutka lan tumu ka soy saming na may lomfindong akundi so kerlegal na kel nas kaiti
0: chubray na profetay
1: Mr. Donga is on the barra, as a kaina sakuriba, and my in a setting corona sky and corona kerikwa kelkam, namaslom fin no kaiti.

Baila si kier nakela nama dogwela nang gengwa ji ding tari wala gal ding utonga al ji jaw da ngoren dio ji al yang ko yang nal ammo jang tulle nak kire na dayang ammo ila alje na sa sunga tarasi asiki kalun da ngoren dio na al kisin kalun da ammo as kuro ke na dayang ammo al sa sunga taras i utonga nyatin ki jeringa nando ki kuron den saba ammo tulle namu da wala sanin awar jidin surje masa ji ka tari ne ji jaw da ngoren dio wala gal ka ge al ji dile kweli alen ji ja da ngoren dio ji namas ingal nga ji asa tari nga sunga janna jaw da ngoren dio ne kin tari nga ka ge al ji janna jaw da ngoren dio tari nga namak kilage idine ji tongin den tibo jang nan jijang na dogolang dien iya jang nan jijang daing amo meram aliena utonga tulenga jau kain tongen dio wala gal din tongen dio ji meram ila nama ye nas gisi jundi nas imbeleng asi taringa tulenga jang na jau din warren dio ji al din tongen dio jau ba ilon ni al din warren dio jau na al din warren dio jau ba ilon ni na al ji din tongen dio jau inama ye neski ngasi intemel asen ki in kalun ki utunga ho ngala kamba wala gal eri ho ala kamba wala gal eri ti ala kamba ki asa tari kan na kan na kaw dai ngoren den erin na dai ngoren erin den tari siki ki eru as kaw ba alki worre kwa kan wala gal alki mera makan dai worren mera maneski kalun idina abas ila tari siki eru jani na dog jundi nas ide dewlo kari soga tebukalen bagin kingasi utonga songa bulal kain forenga dokenga kwa alkaino kundula bangin angul kangi na dok dain tongin kwa wala gal dain woren kwa wala gal dain dinna amonga si kona skai na kriya ki borukulin ken kona marin kiya ko elba alin ki borukulin kwa ki ko elalan in kwa ki dain woren kidan warren isi na mal kwa kidiyan borun indalan kamin kina mako la sanin kalun jika tari al jawdan warren dio al jijan dain ammo foran kwe simo ila al tiki kalun ne udon simo mazipi mako la sanin kayim ji al jang din jale din tongin den tibo al jijan na mando warren tibo jang idine na lomba sanin kayim ki al bakain tongin isi na kaw marang ay sa yidia kayin warren ang si walgal dain warren isi ki maidin al mitil kena imbeleng alang tong si diong reng te ya na mali afal juro ne ki al ka ingele dio kwasi te ya ka do kwela na afal kuro na tusu ngile si rukte ya ka afal ingereng na tusu ngile si al te ya ka bakwel indala nye tusu ngile si tusu ba ye ya na ye na diing warrey la si asi jikin jaringa si mo jumong na jel nas gewrelingi wala ga nas ge nas gelngi aba jundi nas de munye idine ki do bi do ba in long nina aljis eri jang nas ka dile yi na do ke rga nas do leng iwi na ki kas koron ki widi ki beleng deng ereng nan dok ki digal nas dok ki jurungan dien dor kumiti nas ki jurungan dor kumiti imbaye ne ki ngasi jundi alan ki kan juru matarri genka nas in kalung induo ye al elnes kasi imbele kwa ka ungiti sinis email imbele ye kasi zat gise inelin songo tebukwaleng wala ning imduo mbele si inang aginna undi abas gi injel ngi induo nde mbele kasi aysan zat ing songo tebukwaleng jibam bam jawung kiengang na udonga tulenga kila ja al ilonga alang ingi marang abas gi ki eridi si kang dang oren dio na kaw na taras ay ba bizat ki amonga aba dim bara ns bele kwa ba jangoti dem bele sine injaming ye nye alba imbereng ase ye kwa le sungolong lolo idi ne jis galung kananje alung doker don na silong mari ki ko la sen surung ase kanyi ti ki gorun koran din na ji ase erin tole jumong na jenes dim bara si jwa ne ye ele duori bulon na ns inzi kwa ki ndala mba surunga kanyi marang abaska alung na awngin na doing si dio umni nas induo si awaba
matinin tori jena ma ila ngari la foy asi jidi yo yumni nes duo ker nes ila digi si akwa ba kinna ma kain tari nga ge na doxing in kalung duo bi duo al kikien ayenga wala ga den jurun ken ken koranga se min do ki ki ayenga temen jimin idi ne je to aba apayang bus udo akel si jalan zamanin kila al kwa punga kain abagal king ayenga it doke wod iti yang bagal kila si jaw al kwa na doke nga kaina kawe nama yena ingari ya ki jangarai nama dok ine kwe lalang dok gis ingwa al we lalang dok setinin kwe uro asiker na daim bele in as agingi ba nama dok bano na kai nga asiker nes dok ine taraska abas gingo banga na duoke nga na ye kwe lingi ailang ingo na bwe lalang si king ang kirgingo daim bot ke na dok ging kani na utongo sunga kai na dok kebel na na kien gingo zben nes bawar nama dok kago nes kwa kitali longa alang gising kwa bano gini kai nga.

kan inga diem bara tolla sikir na modo welan ini kirsingo alasa ka ngana dai belen bonde kundi iti na modo welan gis ingwa ki kai surungo usiki erwa sama kawa kan ine kai nga min kai surungo usiki erwa sama kawa eruna mai ilai alndin king udonga wala gal kim ba ma aljabun alan kulki lage alti yidiyele seje jam idinna kwade anin genan ye bamba wona ko lan rivia marandeng ila rile seje yasin keba andi surin sabai anin lonfin sabai seje yasin jamma kina ma ko lasan in kalun ka alka duldingwe an nay lonfi biya den jalun le tulle indalan alwelalan bama bunna ariya kaseje yasin an lonfi ka in rile ati dina ba wala galati bam abana welalan a lonfi ya kaseje yasin nyingi ye ayla jundi ba idinna ya kuluso bakke ko anyet kinal kan dil dindi ya bay jan uto to lenga gisfi bara nga bes giseje ya jamba na ji jolalan ila arisi jona ja na bam jabun na ja kien ka ji ammo dai ngoren dio na ji jolalan dai ngoren dio erdi ja ila arisi ta ganja ba kangi idinna giseje ya zemba dele bara nga bes gi inseje ngi kisense kai ngirzi alwel alkul kidwen kilman die na welalan ana alwel san duin worren kwasi anyingi idinna kado ga satari an alan a duin worren dio ila gi annan erisu nga jaba wala galanin tari su nga jaba wala gal annin dele juru su nga jaba ki lombi idinna jesi si khajea lombi ye jisi basinyi marang ilalti gidele seje aja nga ba na jenna injo aljolangi erija Niji jawngiti ne njamin welang a awel barang a welang a awel barang a nama jawngiti ne din juru len kelan si jawrdi idaye jiken anin bam jabado ila risi takan jaba kangi idineki alti duobi duo inaise kawa bas dogala kaniton jang sunga wole is ayu kwesi bas den tari jengere na dogala kila kaniza zikin daranga jangara bas ko en yudi gisin jama jurnga jalo na digi gisin jama is ala nga ja na diggal na masin jwa as do du na swata nga jela wala gal al su gyo na swata nga jela na dinga si yani ay do si den tare yani marang ila do si as en jwa lang ala nga fe din ko ila si ne en na ala nga ja juni na nyangal turge far wala gal al matar far lilla gibasin in jwa in tare na dinga ka ba kanja inama yani ki ko ila san in kalun ki al kan dai ngoran dio wonga kai niskin daringa kai ne kawe abona kai niskin daringa kai ne kawe nan dog dogal kin dokken kai niskin daringa kai aliyen tin ninin gaunas dokken daringa kai ne kawe naki al aliyena na abona kan ki kai daringa al kau inalomba al kai daringa al togi wala al awi din abona ko abon ko daringa sasungage jidin dare ila kwadinga kinnes kin jeringa tumo yin kin aba arikena enga worren den dio zena alko kaniya na subunga kawe na kwadiya galal ko kusire na teringa kawe kwadinga arimwayan zike ila lole ne yapi kwadinga mungkin nanin den juru jamali kudan jiron den sabba kwadinga gal mungkin nan den juru jamali nun den sabba ne jamin jone nan jago ko ba sin kamin al ilai filan na ela ye kullu lolin abanyanga al in recipe na za so si mobi in ji ba din tare ile na skoro na janna jaw din ne ji aba ila edilan ariya na ne jiyo na jiyo ba ran jari ne ila arisi jawa daga adi subu genga wala gal adigal tari genga na jiyo ba ran jago na ila arisi ja ki sense akwa anin kel ma simoge inalan simange ba idine yeduori wala gal kwari nga basin yin min tori ni ngari nani alan ko ona ago na ile duo ngari awi ayefi idine ji la doral ji ke jaw duo ger ta gambia ba ke indin dari nes gi giwi na din a din tala ne lombi ini alan ji ke inen jaw inama ki kwel alan sin duo bi duo ilong din tari ji kai al ri jamali nes din worre si jaw nes din worre ngwasi tole indelin na din tong ngwasi namo kwanya al dimborun dio ke ne zinga to lendeling abas ji la ngari si jiwo a junde ba ba jawng nas geim na do ila si to le ke kire yeng dele na do abe lon na na do ker ke ana ko ni ala nye ila lam bam si ba nan kila le fago bas janyi
idi nakiki surunga siki jani ineska nindi inalomba singi ila erisia siki jalung alambaje na futo ninguenge nothing eri ila yanga walagal ji ila tile tinas ganga ba walagal wajen janga walagal idi nakiki sola kando ine asgiya ba na din din tim vago na ji lompile njangi kanin ja ila tile muki kwela singin kalung ila tari tulle ila algi jisi lompin din warren kwasinas gawengi asen injalung ka tarang ingeri al au al ilang au al inang indeling nal inang indeling namadok ine daim bele ingoto sasungo simok yanga idin nabi duing warren amonga bang tullenga maka wel ine dok aisem bingazi ingwa aba kwa kul kienkel mas in simoti melinaka ka wel alangi kwa nyet lomvindonga a alangi lombi kingasi kuro ini nasan kalun ka gene ki kaw namadok gi ine kienkilo barik neskel mam asogis amin lomvi kuringan kuri idin ne gida lomvi yang nesuto kul jern nesuto kul si jalo ka alun si dain warren kenya al kirage nan al bobi dos den tarike na fi den warren dio ka wela san duin warren die kenya ngasi nyet jeingo kain amonga si nyet nek dim baj ne di si minjani ne utongo kila aljen daras age ma ne skin juru ngal kerengeli alan sa sunga kien kilmo si mo yi ne kila ge asan si min ne rumin kin kwa nyet leng na dok alan jundi na dayen wore si in kanyinya ayen kweli kidin kwen kona sa agintima isi jasun yeah.

naite namugal kuil alan dangirtimo ila zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwa otanga allonga songangarin borun tarinja nama dik janyin kirtimo na namakuil asan janyin ile kanyi janyin nama ila kirtimo son kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijua zan ki ala se janyingi burum tarere dik nomoki guti njaylo kwa kit al zi kinga na jurenga doke age yeng balong alang gutle puto kerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gistabun kiren na mbeleng al diento wi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljola lang gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru si stare tulaya na inalon ba dual gudja na gudjiwi alama injo kana al queen barna kila dile songa tulay ang asa guda kanga ba gibas ilayin giwiya san yansi yanyini na alan si yansi kura tulle nga jawli alan ke nga kanya na alan si yansi diyan jayin tulle ya zan diyan jayin tulle ya na niyyen tulle ke yinyi diyan suru niri alan kakki alan tare tulle kawal na kakire ki yinyi na ba yiyen tare tulle kawai na kakire ki yinyi bay long alji jang na tare tulle ya na kakire jangan ilayin na si yansi jawli na mazi yiyen kiwiye, na kawwiye, na tarikawwe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji iryan jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si sokaja, deling asang on duwo, liya nama way. Na kila sokan diyo, jino mojwe la se nyansi jawli, otan kit ese ji kiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki ki tulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwiel yengal namas kila si kaulial indala namadui indala mbas dile yaula namadile nyaa

na ette gidok no kwel anangi singkwa dual karajio nus risiwi alpaljio dola pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jio delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye barun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwolo ilena kebo ka kire na ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngel li kiyong ulo nga kawal nama yibinga si kurwa. Niyala sa indiling, yeng bakele, nama keri daimbaru, nama kumena kwa, diyang gud alkawebo gudtogi. Na kwa ng aratul leng karul, barung kwa ng arrakarul, liya namas kiwe ki udonga nyet al yeng kawe. Namas kawle, ni yeng kiyeng kawe na ngal king kwa, udonga za kanabal kurung, na diya lole kikwong. Na ila kampi duo, duo ba ila mpi kila udonga si, al yeng barung kwa ng araranga. Na di ngara ranus na desi yeng gutulle akal ngaba nama ki gutin dora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwadi si den sabakello nama ki ngara sekundi nama kenge ne kenkin ki kila kwan dora na nama gal kwel alang kila kwal lo si bau kila kwa yeng wasa kal ngaba yemba en kaminga ali le duo embeleng inal dayi alki se daing yaba den sursi nasbi ye se ban nasbi ilaina la yesidok ba pal yaruti karra illa ilaina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bela bazie kwa bela sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele guti ki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke nan dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ele boru leke ni ji abu guti gidi mbele ajaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut kawe na ine barun jutumu le na mu guti njake na ki ngwa alang guti njale butokare alang si guti tulikiwi alang si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kuadain belele wala galdain gurre ile algikaw. Awu nas jalum, ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal was din sursi delle njaw, wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal was din sursi jaw, wala mas di otaa jivi, namas dinin diyo jan na otaa jaw. Lea den jajin ele namas jajin ele mahaddu indaram. Ji kansin baru jang, ila nas ki uwa nga jisi, baru ila gis kawe nas kundi. Nangil lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande ngoroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, ba yenga delin na kayi na kawe. Na kwa keranga na kayi na kuni. Maranki la sina kwele lang kundi ki inkwele, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande tabu inja, ila gutsi alpi denga laiba alwenti asanke ngala si pali. Asan ken ala se pali niskiwil. Alan si, kien surunga si, kien surunga le kakire kinyi, na diyen buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain ala se kelbam, kien kwel, kwa be kwa, loyle na kenyi alan guti ngaringa ila. Ila ena kien kwa yembe si guti, niskurunga we. Na lia alan kawuna kain ulunga si, kege kutubenka, kida embele, na kainsi, na dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin janyingi na kisin wo asun suji kanyin dinai janyingi dik ni mo guti al dengi kisin mo ete

0: Bingo Radio, ki inen jami asam porang radio samasi kel jam.
1: Orre kwa aisibo mungo na ibendeling kwa kidle alkamungoi na kwa kidle alkongai. Kiki enti nankerker raba kwa kul kakirebang na wajaz bamba. Indalansi imelalang kwa kul kakirebang na kosengang karabang. Na donga gyan ni sunga kalandu indonga di elefago otoro na makela na kwela lang kagil. Belenga kinal sogbu sokir sing oto na modu kainga asang asikir tui kawi idin udo sunga kaini ki deng ingir sing oto na magal kwela sang kalung din jale wala gal dubu dual ke den jale uto nga kilalela na wenga jang asang kwa akir ngangki enjaya nga si jengel wala gal asang jigiti na jundi nasgeyo. Bano ki kisense oto nde nyomile bado kela lang ining irsingo namay bano na kuro nasdain sa wakil kam na makela na dok in domong in kirsingo walagal na si in domong si kago aswe.

Orre kwa aibendel abatiring kikire bang azikir donga ge anni sunga na dogu donga anni kin kwa alkele na kogul e bar nga kin nyetti nin kwe ngal ben na bago e donga ge anni sunga kalang duin donga diele fago kise bar abdu salam sunga yago na donga ge anni nangi welan duin donga diele fago bara abdul gani nandoka sikir sunga jinga donga donga anni nas dogin nang email alan duin donga di le fago bara maalim dogi donga ani aljanna jago bara bara zen dogi donga ani bara muhammad dogi donga ani aljanna jago majiran dada kaltum dogi donga ani abdallah aljanna jago nabarnga bara Suleiman Ibrahim aljanna jago dog nabarnga kidel kiyon kona ta bunye ngenya tingi donga ani e kalan duin donga di le fago ko kul na logti email alon ko kul ke kire bang e lobi lo albi bang kien berunga kerngale ne kien longa kerkerle ini oto na madu ingwa e aini long alang uto ma kila jawo asen kin e domonga wala gal asen di jain do ker si jigiti na jundi na dele kitulingi jigena ma ay ne ina lomba alan kijitingi e alan jidu to le jang na kin udonga na din juru na kin janga al jaw e alan ila duo ker si gundi na si jigidi na imbeleng al ilonga wala gal kadugal ilong alan in alung na filan katiba si long in e al utong ka kire ngalei marankia kalumba abako ngone kagila e dayin warelen kwa kin e na tullenga ge na duo bidu si bakeng alladi ila nama nomin idi neji din jain ritwi alan jundinus duoker sijige na duoker ila denjain kisense matinin utonke ne koron vieni abay jisi jagila na king belenga na din jalung na king janga jagila na majundi zeninal kwa ki kwa mbele ideri menka alan musir jang le duoker si walagal alan si din jain duoker sijigiti kisense ilole na mawele lengiwa amin kilalang kwa le janga bastawa sunga aldi ndogis ko ngairi giti na ingis amin kise alan o nagi mulo gi kuro ini na kwa kerngale jige jang ilale sunga ki dorotule marang ine na madok kila kwa ngiri sungo si banga kila kwa aliye den jalung inalong ji ailong alan ai jalung ine na man beren al ilong alan wori jang na dok alan dimbele aljamin alan sei tagende lo alan duo ila la jamba si belenga nyeti walagal alan duo utonga si alfi na wari ga ga bana jalunga skimba kisense inna madu usunwa diroi na usunwa takatini asanki kwa kulkalun na alan kwa kul in usi kan kilmale kawarti na kan jurunga le kawarti alan kwa kilala jamba na duo bi duo ba jagila alan dendonga yerfi idi na kwa dinga kain na inan kain nima ilalea ye ongo walaga lo ilalea ye nyanga kwa dinga kina akwe liba ilana makai jimati ni kwa le jaluntule ajamba walaga sing kwa kerangan kie njaya nga si jige idi nado kimi tildo mbeleng duo ilaba kie tagini kwe mbong aba tule kia kenjaya nga kiki mba tule duwiti ana jiruban tule indala njau nina alifi marang aba ila duo ye koronga le kia nga utonga kila zifi nga denjuru itiriki yena yenga gaba matigin jisi dingi la tulle la aljide la jando girang na jundi na kavya na ki ila dora in kiko senden dora aliye neski kwa kuldo nang keringel na inang kamin ilosi na makwela lang den tarisi na kagil na ka alan si duo biduo in timel den jayle ji aljuela lang uja alan duo kir di le utonga tulle nga bulo idi na baki ke indora ka nga balang kwa kere nga sing uja wasan duo kere si den jayin di ila si jige matining uke na ila duwa loba marang kikin janga na kikin utonga kela alji jauna tulle nga ge na mafingi na si den suri si gawata fi awala na mafingi na den suri si gudle ja na jagin na ingwa manatu indora wala ki gabele wala gal ingeri alka anna au alkorongi si alaiba wala gal taras alaiba ilosi na makwel kisense alang utka na wari kawi
wala galalan utka na dele sunwa kirsingo asan kalung gi al ilong alang dinjain iti asan duo kirsi jige wala gal alang kidora iti alang tulle ini alin beleng alang ilong alang gi duo wari jang na do alang kim beleng asengage illo si nama kwelelang kagil abayin ko alang wari gi duwa ke bal warigi illa lomfi dalini kwen. Na al lomfi na daligi na warigi. Ki ina lomba alang anin kaw. Anin wariga nina kilaga ba alang ujaw alang selejang. Idi na siyendeng ereng basi long ina sikidin suritiel. Idi na domborarugin kwa aming ilong na siyeke nga ilari. Alamba enjwa siye na aba piyeke nga alamba enjwa alfiye. Barang ki hasi kwa na kain surunga si derigin kwen kagil kakiyal duldin kwen kang. Ating ilong na kunyirlei na ki duwa birsing nang gis ilong dok al dikye na keringil dele na dok si ay ba wala kal dikye na kurdi na uwarig ay ba. Ating ilong gal na ingwa alan sing kan din suri si inja alan tesi na uwarig den deng erin jo matinin jan na zige ingil wala kan na hawil en jaw marang matinin indala nga emba ki dora hila. Marang ila tila ase jin jumong ilo lingal kujot ke nga. Ila si basi long alang wari kawiti min na wara sa kain na korong ila le songa nya ba. Marang kwa di nga ning kain nang korong duwiti duwa kera lang el wala gal kwa kera nga lang kela nas ingang.

0: jal din bele sei kwa keranga din domon si kwa keranga ke biana skaminga aba janna sin jo afila ngal gi sin ngwa mwinger nen ayu ba ma keranga la bari ba bazin kwa nes filan kwa ireduo ye fiya la fi ba ireduo ye ba mi korona la bo ireduo kem belanga alsenga ge ila na madem bara ga sha hada idi ne ji ritulle jaw ne kwa ki ritulle gi ausen kawe ila na musunga ta katini alanki ki indora kanni na alansi kain jayinga kwa kerngale baraka ge idi ne ila jiga sa jigene nyangana den suri jeyngo ila duo kersi jundina yero sare jundini ne indalang en ne sesi do nes dug duo kerin den je kikin kwarnga inan na manin je mungina ni den je le jenus kwa sunwa si tulle efyanis kwa kerenga si sunga jingo na kwa kerenga si jundi na kitulin sunga ilale sunga kia minji matini ji duwa tokbiri ndenja ili erija marang ili duwa si mungina si rabbana tarif ya na jundi na kafya na yeken utonga alfi ili wala gal dile sunga istakdimi vya ilo si kisense baranga kakia lwere kwa kang na madokwe lalang sunga kaungi nes kige inama bam ta biri dalini kwen yena masni ke bam sabeske inena maye algiska ngwalin kwalan dimbele aljamin halan de loy na dok din jo walagal kim bama kim uton aljaw alan yenge na werigage na ilosi kisense jinaka jannaka gil neskerin aylon alan ki aidore yanni namagal awula nama imbelen asan sunwa kel jam min wara sa jeyin ni jejir sunwa ba sunwa kai ile duo incominga al duo al kwa itage kila ala kwa kai ne kirsinga alan jounus kel jam na sa kel jam numa ka jaw numa jouna ne kel jam na guti jaw ne kel si jam na guti jaw na gata si jaw kidim bel ne jide ngara jeringen imbele si inuktere ala ngul ay kwa ne ilale ay kwa ne ilale ay kwa na majen ne limmin ja loto na makaja mun mu tulle ngasi jabu ni gitinga si na kaja na ferreja idi ne ile duo ile tile al ke ne rising yaslom ba ay belen lo ngadi an kwa dinga skal ngaba mun gi nan den udole bele kuro maran ki den dio indala ngasi timel balang ile bele si kwa bad mana rising ona hadduina khalas belen ku rising o na nyettini ko en faljawi khalas lana mo fingina na kavya na asilen via na fingina inkwa imbele inalalonga balang inalong ne inalalonga balang inalong ilosi werre kwa nemo kwel asen kikiwi na kaisi fornga siro kauli ayi duwa na orrenden dioke alang ki belengaling yangasi gudleka na yangasi kerensi na kwasi idi na duwa salomba inalomba ne duwa salong jioto alkel jami masir duwa si jual kela amiba abonga dok atin ilon na abuto janne kel jami kernga sis gwa ele tila tin nima bo awne isna ban arubaw alan sunwa kel jam sunwa la ngajir sim idi ne ele tila jijir singa belenin kuro ejas geni ba ila wala ganna jangin en jual ki gavale kay bel duinga ri la kya balan kuro marang erin kami nga bele al kuro tani jey nga skeba wala erian nya tani ani jualan jey do matinin kel dorai bal jijweni warre kwa ki se ilozi na makwela lang jammai ni nkwe nkagil ni jammai ni nkwe ngudleka na kawangi niskering na kawangi na utonga kele si ka wala gana siki ila dora kargi al ilong al se asanki kargi na kadonga kia nisunga na doksi na nga imela landu indonga di elefago asikir na mas dokdan sawa kere kelkam na makai ngana kimbage ba maleko ailong alanki ay dora kani aswe
1: Duing redu di ineng jaing nas radio samar forang si keljam.

Don again dog as a care na kinga na dog si dying bera tabung ani ine lole na madogwelang gising wa weredu al jang sabat na jang na jan na skill jam ine na madogwela sang asikir kousingi marambar nga kin sido donga ani alkele na kogul asikir kousingi ilole na madogin bereng asam belenga ita aliena kikin kwambelenga kabara wel banki kin kwambelwa asan belenga ita jergiti walagal alanki belenga aljamin alanki dora iti walagal ki dora tulle na ki dora male aliena asan kin uslubasi ki dora ile stardimen jaw al iti al basidi kangi idi ne jeto amin janna kwandiyo jongona banna gorrebaw walagal ayim mutama nden diyo na jijanga ati dan worele kenga ati worem falkenga in kanga yembelen asan kimbelen asiki dora iti na ki dora tulle jaw idi na mingi lona kwa kelan den diyo janga liena dan worele nga gaba na jaw na jersing na din suri jolung na jiben jamin ka na belenga nyatini ko mba din sur si jersing Benjamin kai nan fiya na kai nan fiya na kai nan fiya ka anani nal siji kwale sunwa jalun ne kin kwadi nga askalunga ba iloleng na maye ne ne skin asine wosini urtutu ne wosikane ne imbereng ki usluba aljersing ki kwang asan ke ke ay dora stakdime njaw ki dora basit alang ile kwa kernga hatta tisigi jelngi ngi zatu alang kwa kernga wala gal duo kerden juru lang ina jaba alang in kwa lala induwa yal idi low alsi ye long wala gal induwa ina long wala gal yal ina long wala gal yal ina long alang kwa di le waji jitia kaya ba wala gal alang kungi jiti di le kaya ba diya na maiki kakulwe na maiki ila dora kibriyan diyan dora kulwe na kibriyan diyan dora si long visa sunga iringi na yung kwa hata tinsigi eri jalung kwa kila lala nga kambala mut kabira kang na duwa infi ila risya siya long na kwa kira nga siya loba na alambaki ila dora duiti alia kwa ilde njuru lang hata duwa kerinde rai si arias fiba wala gal duwa kerinde rai si himme nga fiba wala gal si kiki nkwara nga ina nga sargiti ba ilo si na makwe ilwere kwa alang sunga dele kaungi na siki kain kilma nga kayim na ki kain juru nga sikayim na kaungi na kagil ilalong asanki ila dora nang kargiti wala ilong alang si ki dora tulle kargiti ilo si na madogwele langi sunga juru lemba na sunga kilma nga leba na dok asam balong inalalong ba ki uto nga alki ila dora indalang alki kanagulung marang kwa kayin kainan wabal kwa kulge marang kwa dinga kayin na yengi sense in usi stari kawe sunga na in domong alti tarifi matining kwa kiranga si gundi na den jalung le walgal yasiki dora ila kagila matining nye ina alomba min diyo babele na kurdi marang kwa kiranga yasi ayinin kagila ki ayinin dora kagila idi na indora alang kwa yasiki kagila bas ilong alang sunga kojo sike walagal sugote bukwaleng alang kwa kiranga si gundi na dok sing dem bam kabe wala gan nin kundial ne ki ira bam akia ba alye kise na ma wala nin yuwa ribere alji yanna jaw min war ina alji zaina ba ma jaba ba wala la jaba alin jaw ngene gudle jani jegil ingeri ka din a wala gal imbele atin wa ko akir nga sijigi di sa wala sijigi di ba wala jidwo ila la jaw ngene yola len di ngore len simejundi idi na simejundi na lombalan ki erigiti waring kwa ba in kumi filan al simejundi marang simme ase kerkeres ka ngiba simme tulele na jundi wala jiti na jundi ila si kerkeres ka ngiba galiba mungi na ningo akila nu jiti kwa ngalo ni simme ki nu jiti kwa mara na mawela lang yung kina ba gol simme kwa matu al kwela lang in kagil ki al kwela lang simme tulle kundi dayin woreleng alang kwa kila laya mene suwore le ferdel ruba jundi na kwa kwa inti ane inkami nga inferdel al ina long wala gal in al ina long wala gal in al ina long asan ki indora argiti ilo zina mado kwe lalang sunga bale ka na sunga kangine skering na kagil gi ri al jaw
alan jangani jegi di worre si kasmin din tongi kwasi kasmin sare e duo ilal gisi gisilon king alal king andaki bang yangasi imbele ay si jigiti ay kelu king kel mangale king juro ale ay si keringel aba jumong ne imbele alji juela lan jona juwa wala galalan ja ne jelun na ko lan si kwa keringa si jige mara basi long alang sung alang dele e ji duo tok ji kare yaungu dele no maran gundi alang kwa keringa le asara saiba a ilosi na mo do ko lan si e kain belenga si asa star di menkao a alang kai alang ki dor idi asan kwa keringa si e ko jo janga ka ba na kwa keringa si akundi ba alang dok e dora wala gal juru ila bau ina worre siki dora ila jagil asi amin jonga ne jagila dai worre len ko sunwa gain ati jangina belende ngere jawi ne jual belekir sin kwa ba inga minga belefor ina mfia na belefor na kafia na kwal belefor gawe yani jurus ke ina korongi na kasalum bo munki nin duo ke na tori ila bele yanga si ini wala ganne ke ila dora resin wo ko au ne yis idi ne ji belal si duo tok si jwa ba ke den jeng al ferre munki ne sin yende ila juru jiti kai ki kwaranga kila wala gal ki juru ila yin kulwe a ila losi nama kaungiti ana na fora kudu wala gal bele dai ngi sikul nyati ni gwenki ki ila dora kulwe aliyen ki ila manzu.